abara go o khomana tana ta ex ka ere makeke de kutu ka nem boria te kom wa go nda fa le pensa 3 verse 13 ke no fa le pensa 3 verse 13 ke te nga ma de ke a go na go tsuru nge e khonya go ta go e ka go ma go go ma go kwa nga mo kwa kwa kung eta ndi de ke go kom amasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeanza sino ke akhare anza ke kha wota mara kung tui kha kho e tinya ko kam kana mata te nga mata ti kho ama to nge kha kho tse na ko ke ka kung sakate tse ka ra kunya ko na mko ko na ki te koma te nga mata kam kana ma ngo ka to ke tui ko tui ko ngo tebe wa kha ma tia ko kha ma tsawa ko tsa Takon te nga tira. Sinja sen a an karakiri kunya ke. Kane ma khama yom khama tui khama. Sinja sen la tuve ma. A kham ngom sen e kho kham. Te khom ke kite ko te. Te do wa tlo. Na ko te tsanya khoya ate do ro khota khoya ma kham. Te sinja saka a tuve ma no. Na wa hisa na ko nge khota to. Te do he. Ngo te ke ngo ke ka khama te kho. Ko te ngam ko ngam ko kho. Kho nga kwa kwa ngosi wewe to Angi te nga ma te nkani mimi ya te nga mku nga mku e Mboro nga rata kaya ku Nako kuwama ku Kuwama kwa yo kaya kwa mku e Kanima kama te kuwama na eno Te kuwama ku kha Te kuingi kwe te Kho mke kite kwe te ayesa kwe kwe te we Kama yo mkama Tinja seni ya kuma te tinja seni kwe Te kani tinja seni Tada kanima te kwa kata Nte te raparata kwa Soma e. Te kung sa kam ko te. Nimborong ka diyo ka te kha at wa ka te. Ang ye kwa nsi ka te kwa mo. Ti a te. Magi timborong ka rin rin. Mara ka te

0: yamisamo sonxenge ngecanxe ke mke wola nxume masika amaxeya amqoqo mamsela ke arhincinti xa wa 12 ke konke radio XKFM 30 mas axexe kwike hi anqungqeya kanxe ke m ke wola nxuma nxatsha nqinta 30 ya e mas amqinkwike ngasenxaibungaxakile kako ehepiev yemanu axinca m ke xonxaxinkwike khokhuma nqinxumka em
1: Yati o tera parakyanim a extra FMP.
2: Sonda gete darate gasan bunga kereke kwenta ngana o kereke sigin te komango kyane ye angona te khayo gasan bunga angona om dominim pietres william manu ngama te kinzika la prahena kene jawa teta kuwa ayego xkfmg

0: mexicana ni reiria tiki amahani ti borisi kunga tameni si boria tiago ti monikanzunga timbambati radu kama tamski tikrita tina ti borizinta ikaratuakogo sure a pasina kloa a lars kwilka tu taki senur kapu provinciki hana he usika tai kuji kwa karahuiti Siako anatia kwena dekwa tatina viekeki onreleke hautok anakuntio mitri orotinki. Besa he mitri an orotin siki nyehe tu mitrina nofiren fierta sure tona ta kwama tam sika ka kwa tin frak motere kwayan kwa tatien dieta. Nwerkap si mitrina tema ku departemente na akrati. Lars kwal siuden taktisen an kwena wokri e sporti ja wokrisa. Kwa magdam sika kumwa dingi on ghalike siya ku tesena dinta. Kumitri na khana he e. Fraya ka blomfon den ka kia kai tin so kwe ana siya ku sun kara wosa on ghalike tesena khunum. Dri na Kimberly Spatra ka kia kai tin ana isama i tiyo. Tresika borie kwate klu kwate kona sure klasna kuna firen fierta naki tumuji kuni sa surisena tinta. Komisare se South Africa si seri anie de mako ngombe ni makubo sika kia wakiri tesna go marathon ki te kago makubo he aha ka comrades marathon kia am te kago hem Wokrina kaizi khazi e nyam sina hi seri a kai kai ta te sina hi tam siki khao ku kai tam. Makubo an ka te kham ane ki der tak de sindran di sai si seri a kham kya siki kai kai sen tati e te kweni mpunga na te ma to fonzi siki. Uka e sika duendak de sindran di sai si nima oe oruko kham ane ki wotim. Sika kwa angara huita tia organisasi jihaji he tomku anijayama kutkanu kwao kuhe mbunga na itikwini kitina wosinta. Kwirik amkwena hutu a sisa ako wota tinga okijawa kwe chati kwena khana he e anga tem kwao kujiveta di anya anakwaina khana ngutamsiki teka tam. Nyehen duenda kha kwiri kina dladla uka sika olifans fleying gyao ku oeseit Johannesburg ki gyao itim. Dladla khasiye tsumbusu ka kumwati tam sika khana uza uka mbu kandwere Rosebank Johannesburg ki sika ayko tsa tim. Nye khasiye e ankarati khaye khaydea kenya tiveta za o tam siki o nkweki khe ankarati tam. Kwirik amkwena kuyama klo kwe Cornelius Maseko angkati. Tse sika kwitawji kwirina ansa kya te na kwazi kwaiteji kwitaw senya te kwe kwaudi kumwa akamka te tam. Nama angkati amblanzi a biele ti ngek aiti kamsi osi mwait iveri kha. Te borisi kheri oe. Amerika si di presidente Donald Trump angkati kwa maku si kle ku jarut aye Iran sindete khasien sika mpapira ki tieken senta tintam. Trump yekhoja angkati kwa kwa ki kwae ku zi tesna tintam siki strati hormus takkite kwe khana aniki jauji anyama ku kumtam. Sika takhtaka ka kwiri ehe. Khasiye namo senta di Trump men Iran aungkwena khana anisi ka kuya ku anka kirite fer ina kata stati Amerika sindeta zarup aizi khajiye e nyama ko kam jiki kum akuzi tseka de kwa si ko munga igu tam. Pakistan si di menestere kha munga igu jite maglo am. Angkara di kuwa kuwa ki mbapira si teke namo e khasiye tesen tam. Iran ngye tin ezgi ya ko ankara tin doro kaya in tam musa ki tesina tiki kaya ku ji khaji e tesin ta tin mara kheri o ku itaw he na doro kaya ku e sisen vire tin tam. Tene kheri borisi kheri oe kame teki isi ako ya firi ek amari kwa teki borisi ya teki kwa mago XK FM ki.
1: Ni ang nabit kong fai mande ng XK FM dung mitang kwa mit ngade flit si nongge. Skola me gumang si gilar skol ka tu ginur ka bukuna sing gumang o kami gil si kang kunesa on kala kang kunesa i wonder vai sir kaya kwa ng. Bisa ang hit dobe skola ang hit ubang ifirin fiyartakin chuge u kena kain gistama frak motor gil

Ya me samo so nga nge ge kanka kem ke wola em se da ke ni khen nte 75 tak ke kon ke rato ex ke fm 30 ma kon ko dikit to to sila ta kuma ncinci nga khane mu ndi vita chigci to to ta sika ma e ta kon ya kwe ke tsu si si ke ya kala tuwa ka tse kem ke wola mti to to sila.

0: Kaska kame temo no tutu ya 12 rek amahwara donor 107 o ni ga FMK no programme ira din stamiete temo ya go khirina go ano nge khamien skap ni stamit programme se ko yams na go hango se ko khiria go yen ire amate kwa kham a tsam ska tot se ko hotan kuro programme temo nge se ko yams na go ha no avasika kuzitama temo sure tswana ntsa ha ko ntamate avasika ta di programme se ko nge yams na go tam kai ko kuziti ya kuzite mudi kai ko ta di programme se ko nge yams na go tango se ko khirisa hi yen ire amate kwa kha tsam ska tot se ko hotam no temo kan sonda kan ena ve ke su khiri o ite ya ro khwata tsam ziki sure tswana nge a temo ka tino examen su o ike kwa nam ka ha tsuna tsuna ka o tsana kwa ti kuro tsam tsia tsuna temo tia tsu o tem tsam ziki ngi e zi ke go yo ka ngo a ba se ko tsaka ta ti e zi khatsim nge u frustira ti to garati venu u nge a vuta no tsaka tsam ze ka hanya makoto bo ka zi to tsita ti koneke tsam program kite a ka kwa kwa e ya khanya mako a ba se tsa tsunsa koma a ka go sure tsa su aninza go e u ta go yotsa mako a ba se di tsamtse ke te moti a se a rozenu e khana se te go kona zika e ya khanke nyama hinya tsa a ba se go tantsa ke a yo nsa khana go bem ta ngi e se te a ka te sure tsona ke a se ta matswa ka ra go ke go se yo ka tsa ka ta te go ne ngi kwartal e te mo kan an tsone sa tsone sa kiri kwartal e kuri se u ta o ke tsan ko te u tsona wo go ma kona ke examen tsam zika ta ma te ku te te mo te u tsona e ve ta te sure am kone he temo tsam ziki ngwe e tesna kwe tsuna examen e gara ri taman temo e ya go no tse ka be a hinzi te u kona pende ha na o tse temo fe lo right a tsam ziki ka kona ke ng tsin e zi ke go yo ka ngo a ba siko tse ka ta te tsa kwen ke tama temo a ta i ha u dza wa ka khu sna ko si yet na nya ko e zi ka ke go yo ka tse ka ko a ba sta ti ta zi program ki te tse grinde kom ta ti ra donor 107 o ni ge fm ki program ko ne nge ti ya go se te kae ko ta ti se ko yam sna kwa ta hango se ko khiri sa hiem e yen ire a ma di kwa ga tsam ska tor se ko khota
1: katatan ke ka tanena kwa make make ka sa kwa mege me ai program ke extra
2: 16 unit wa kwa singu ai nwi ta amane a tsaka
3: a matimo ya ga go he o go kwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga tinga de nyam ka ye ga e te no ana ana bende go ya ga le tsena no ya ga gona nyama go mo a tsika ezinangeta iye tgani khana tlase na de tlase ndi khana tlase na de tlase ndi tiem tlase mbe khana a de strategy qala go sa dingo kya ta ja khana strategy ku motebe a ja sine khom tlase na khana tlase na debe u wa gona tlase ndi tlase na khom
4: ti Anton Mokoso so ti yege o ata koroi khon en kwe yege ti koroi tota da khono di swese no yege nde u kwana yeg daga of ngomme thorin ta timi yeg daga ki nge u khwete o ni kha khono nge u khwete a hi kha tshubu a kwenye de tshubu a nge u khwete
2: mo ya nge wa 16 uni wa khume sinkome enqwe ke radio xk fm
5: ka magla ka la nqe
2: ma sintse ke sinkoi apanga tlekwa ke tshuguka ka ngwatsi xk fm
5: Kong, ayo kumkuih.

0: Ingqondo iqonga sesimntana eSkyFM ndamgigi xamqulo kuza ngoprogramma ngumntu mhm. Plus bani ngiyakhanga yami at least no wethu bosibere.
1: Tsamme exka FM ki yen iriye xamako sei shimenete jinge khwanu kam khayera khwate u jawe ngwani etakiko ikotek enja kunsa bambara kha go keketini o ka gato se twansa cham de flitch nonge ti marats berahu.
0: Unku programa wa ngolenge ngonga tulisi ngotam parlamentu ke ipotfolio komiti ke hana polisi ari ka problema ka parlamentu ke hana komiti cha sang polisi la ngi wa tsaka ngi kunja presentaram po sa pala pala tu sine tuinda ke kwang ni betam he wa spring he ya kom kongi kontra sa discussion ni ku betam yunga ingi panga ke i direkte sine ko si ti uska o ya wa ale bu si ti uska Vishal Pretores, Vishal Kondanti, Nika Mtachafa, Kupu Program Kafasi, Kini Mea Ndika Lugia Zuziki Kikani Kapni. Lakiwe Gema, Kwa Samka Mtunuko Ili Mtari Kiska FM.
1: Nika Si U, Mua Nika Jao, Sikiti Ya Boriji Ate Wogwe, Damahanu Nika Aji Tegik Ate Gwe, Parlamente Si U, Portofolio Komitie Si Polisa Nao Jao Jemua Konang, Disi Numboro Nga Siye Gwe, Kam parlamente komitie sa ngcha senai asiri a president Cyril Ramaphosa ampla la pala plasi 2020 kwe e go tesesa go tsam shika de komogasi no moteto he go atungwa tlonkhwe na xewe ka xoji go tsanga ka hingo go tlonkhwe na ana jao ken a xewe isha ta go mo di khwanu che kara kha tha phere kara ke he go angie bismise ke hisena te a go hisenta kya ka hin Tesi ekogero aninja, Vessel Pretoria simse ae kunu hautu Boris ja a mashwara maa gote a kwa Suzuki hautu a hamkia kara mua tike a. Tama tuwe ire si eko tamnu, mua nukhele na huyo kwe damburi ete ae kutuagwe.

tweede Kamagwa XK FMK Bori Shoramatra Marat Berahum. Faifu de Kwe Ang O Hati Wisika Caps of Flag the Aninja No Akau Kuji Aibe Naukwanagite Titam Churo A Dri Kwendi Ang O Tia Kawake Oroti Kwa Pama Verta Kite Nga O Kailicha Ki Wosanati Polisa Kuya Makoma Andre Trout Nga Tisino Sesa Kuji Kishuri Tisino Aya Kwe Kwa Anak Kitu Wako Nyama Kuhunta Hakaro Titam Politusana mwide kwa ni charo na hwati kailicha jatun polisan ango te ngwarata tam. Koroku komisi he, kare hwati kawana ahe onja o ango ngi kasin onja university di Limpopo kweki kana teho yugo tam. Nghe onja o etwerisin firin tuenda kasi u ngo kwe koroku te honus eri hi kawana koroku tebe tam. Ufeka nga desinu he onja oji ngi kasin onja oji ki an kwe unisakiri kwa na ji go nge u kwena u ngo khe sa kya he khana kya kara khono ngo hiye to tama ni khe o nga wa university ti siki hi gwe ngo a sporti wo kri o nga o an tso ni sa thi an go tsaye to ki ngo koro ku e te tam George Russell e si ka ham ma si de si si u khoutwi ka ngo kete gwe ni Barcelona Grand Prix sikim Lewis Hamilton Ferrari he ngo am gyam gite gwe nyam kam sikam Russell Wesen ma Kimi Antonelli esika go jarago seis ka de kwa kara wina sa go ham kete si sesen sesta kapende ji Hamilton a ham kwe kwa ji ango chwin dam Antonelli derde kwalifisiere nati ham McLaren si McLaren houtu wo ma Lando Norris go firde ke kheri nati kim Red Bull si Max Verstappen no Isaac Hajarta faifu no seis karango acha kwalifisiere nata no Oscar Piastri Sheba ka buru ki khiri na da McLaren ho tu kya ka te mam. Bori siu khiri wem. Katar siu tau ka iku na ngo tae kuji akun ka te na ngu kwa mai ka teran ka kungwa da ngu khana siya ko ngu jarasa ngu khana tui tui ha tsung he ngu American Iran akwa te e khiri ka tam. America sim presidente ma Donald Trump no Pakistan aha kwa kwa hwa ta ngu moteto ji ado kusi ngu ego jen si ka ngu se teke na ku tam. Iran si akhakwa nga di sinu akhakwa ki kekere de ngam si aku jinsen o de ji kwa na katuitu ya Iran ki ngo de ko ha ngo do ku a Amerika si hi we ta kwere kom Trump ke tam nga ta sinu ngim si e da om strat fa nor mus ta ki te ma ke hem angia o ta kwere gwe a do ku hengi e si ko a teke na kha hui nom Kwe iri bori si u kheri o khaya ahe, khawana khatu bori he ete XK FM ki kekese ngin kama 3 iri ek ama khuyomu.

ska if onatensiwa ngene khada game tsa game tsa fita game tsa game mukamedi omsamusi mtsa kisaki kuimanga muka e hola a tsa mtsa ke twi tsa mtsa ke 16 minute ke tshimboi basine ke hola sorry mtsa sim tsa hola ke a gqhumica mtsa singiqala wa shonta ke tsa mtsuma e him chat at Timbu Concom, so all a Concom, said Teddy Concom, the Gosh Sekano, I climbed the games of Passim to do. Uncomes again, Chivis Simakala games are twin on Chivis Makalam Sakoma. I got to Tawatika and what is Jala Sunk Mokutu to sing Chivis Simakang at Tom Chivis Simaka to do the sing here. Get he will a Concom, okay, come get a Concom, the Kalakam get a climb to him to do Kawishi games are Kwamoms and Kawishi him to Gagatanuma. Ning kwang hot ada umtsisi makang watsitsala sing ka e kang pasi o kawatsiki kang kaka akagulika e kawatsiki kang o kham ka e kawatsiki kang apasi a longsatsa o atung hey ka ke mag asing kawisisi ke o ka tsala sing o magulika kawisisi ke ka tsala sing manoda kha kawisisi ke o ka tsala sing ma kham kawisisi ke o ka tsala sing dami titi hang matuta asing qale kham ko mititi hang matuta kham kham ko mititi hang matuta joy deki kawisisi ke ma panga o kawisisi ke ma magulika ma magulika kawisisi kana ke mitwa ma tsinji tsa kawisisi kana ke mitwa wan kana tsimusisi o wola usisi ko emtsa sa tsonkoi o ina khatsike age tsing ina khatsike age panga ina khatsike age age sin of ke kisa kwa e he awasa ka tsige sin kwa e he awa awa no da khatsige sin ka tsiwisisi a wa ka e a tsim khonkwa o atiti khonkwa o a gulitsa kawisisi kana wa he wa tsim khamu ko ga gani a gulitsa kawisisi ka e he kang anoda kha kwa ya anoda kha ina khatsinwe pasa ka nhi ka ke a eresta ka tsatsika e a eresta ka tsanga ka kang a tswa ka ndi a pasi a tutu ka sing mtsiwisisi ma kang wa tsijala sing mtsiwisisi ma kang pasi a ngwa ka ko ga te ma kang pasi a kham ka ko ga te ma kang pasi a je ka ngwa te ma kang pasi a ali kwa he ke ke ma no da khatsi tsala sing of manura ka si ting ting o manura ka kawisisi ke e he tsuma mit gani manura ka wisisi ke e ma je a kala tsam ke manura ka wisisi kala ka e e matani a sing chi wisi ke ga tsala sing a kan a kana wala wisi ba mtsa ata ke kan kwai kan tsa kana tsum sisi ka e a tsawa ko na e o a kawa ba sa ku jwe ke ni chimbo e a wana a vardir chimbo e he hang a to to a pasa vardir chimbo e he ina ha chi a panga a pasi a jwe titi ana ba sa kan nga wala na ke ke ni ka wisi ke e e ka ma kham ka wisi ke e ma gulu ka wisi ke e ma no da ma eresta ka tsa chi he ma to ma eresta ka tsa chi he hemi tswa ka hemi ke ka tota wa tsike se jala sing ka tota wa tsike he wa tsing tsung kham go gona ka tota wa tsike he kang ma kwa sa ngami e ka wa tsike kang ma goli tsa wan elke tsika e kana tsamo se se awana elke planis nge kana tsamo a tsonga elke tsike he kana tsamo se se kang a alo sa awa kwa e he awan go lita wa tsike kana kwa e he awa se ka tsika na asinka tapi agisegala ka atani ditawa na ka jala sing wan tsinga tsinwi a khang he a futi a tswa khang a dikini ma sinci ka ang hm he ka ke chiwisi ka chia chia ka titi tsa sa ke kana tsimo si sa kana o kana tsimo si sa khwasa kana tsimo si sa kona ga dikini tswa hasta ka tsatsi ke he tso tsi jala sing tswa guli ka chi ka he tswa a chi tso ngwa ko e tso pasi a ngwa tswa kham ka ke kana tsimo si se ka hang tswa wa tsi jala seng kana tsimo si ka tswa tsi ke he a pasi kana tsimo si ka tswa tsi ke he kang wa tsi tsi jala seng a gani wan ya ke tsi ke ya kam tsa sai ka kwewa kana tsimo si si ka gya karida ya e he kang a tswa tswa tsi kana ka gya ka tsimo si ya tswa tswa tsi kana wan a se ke tsi o a ngli tswa tsi ta mar ge tsi tsonwe e ya to ma a ya tsala a ge tsi tsonwe to ma he a kon a ge tsi tsonwe to ma he a kha a ge tsi tin tin ka e pasi kang a kham tsi tin tin ka ya kang pasi a ngwa wan elke live da ham tsa sende ge tsa jwe da atrum dam das atake undila kanga na tsamusi se wa sapya e pasim tse kham kalu kele ko em tsang tsawa tsa tswa tsike em tsa se kham ga tswa tsike kang kang wa tsi qao da marka wa ka e kang mtsa pasim tseng hike gini mtsa asin u ga wisi ke e jalam tsam tsa asin ga wisi ke tom tsam tsa asin ga wisi ke e hi kang mtsa jwa kham ko um tsa guli tsa kala tsam ke muku panga tsi jala sing ka e kang a tsi em tsa muku jwe ga wisi ke e hit mom cha mugu jai ka sisi ka ejalam cha wan kana ka musisi ko a segalati
ang ho tu chief artist at chita ka thota wa chiki hat jala artist at chita ka wa chiki kang a pangang na wa ka wa chiki kang a kham ka wa chiki kang wa chi chi chi jala singi agani wan ka wisi si gi ko ai he aw se kala te gi ko hawa jala no chi ni gi ko hawa nguli to chi ta mar gi ko e he ka to a tam sa pasim sa kham sing ka wisi kana ka sum sama ni a asinga ka wisi kana sama na panga ka wisi kana sama na aguli ka wisi kana ta ka jala wan ka wisi gi am sa gong nam sa to o ka kana tam si ina ka chiki a kaum so ina ka chiki am sa nguli ta wa ntse go go kha ntse go ka ka kha tsi tshwanwe amtse nge ke a kha tsi tshwanwe ke ke ka tsi tshwana ka wa ya problema tsi tshwana ho tsawa tsikana tsi tshwana ho tsi kana tsho tsho mabe ne tsi tshwana ho tsi kana tsho jala adamar apa sa ng ka ke ne ke a foko si khamo tsi tshwana ma mjuma ho ya ka e ya ka tsho tsi tshwana ma mjuma kwa sa ke tsi gising ka e he a nuli to tsi gising ka e he a se ka tsi gising ka a tsho thusa mjuma kwa sa ta mjuma a nga ke tsela mjuma ho jala tsa ke ka wisi ka ndo ta mtsa ke kana tsho musi se wa wana ma tswa ke a khomong a tsong a jwe de ke ne a tsang ka mo kwe de ke qala ke a tsatsa tso de tene a ngong tene a khaya de ke ne a pasi a tene u a no tsi si gan a tene u no planning a e he gya a planning a ke tsong no planning a he a u no ke qala tsong tsong ka wisi gan a kham tsari mse pasi mse eren sta ka ngwa ka wisi si ke em tsang ngwa tum sa eren sta ka ngwa ka wisi si ke em tsano da kha ke qala tsam ke o tsimbu singa e ka wisi si ke ewa kan tsala singa mtsad gani ka wisi si ke em tsuma mtsad gani ka wisi gan a kan kan kham tsari mse pasi mse kona u no gan tsa mtsa fiteng ngendo a he an tsuma tsam tsa ke kom na ri era o mtsa fiteng ngana tsa ke titi ka dum kham ke tsa kham tsari ke fit do ke tsam tsa e don na ha monita

Ex-ga, mwana rin siwa na ngayon niya karagim sa samsa, fitin nga nga kikig kamsa, ke umang nga wala kamsa tagay root. Ikamsa ke ngi hamba no Jehova. Kamsa mita musim nga nga sa kikala kamsa, e wala kamsa tagay tuwi kamsa tagay drain diya ta ke umang nga. Ika wisi kamsa titi maki out ka kawara ka wala kamsa mga e kala kamsa pasim sa toto joy. Kamwa kwa wisi ka kamsa titi out ka wala kamsa kamsa wala ay kamsa. Mta kamsa nga e ay kawa at ka wisi kaya waga jala sang ka wisi kaya kamsa kaya kamsa pasim sa asang kaki. Mtima ka nga ano da ka kaki kapangaga e o mtima ka nga at kaya ada ki kamani kwa uwa o kamani kwa sinna ya. Damta sanda ki sunta ka awa kama e ka kamsa taki kawa kama e pasi. At sa kama gama alung sa kama gama kwan kham sa kama gama kham sa wak agini kalawa kama ka e he awa na kama e he ka kawisi siki ato tu ka kakam ko kawisi siki iki kama kakam ko kama vi kwa ma kakam ko kawisi siki e he kang aguli ka awa kawisi siki e ka ang watu kawisi siki e he toyo kuya a di gama kanga awa kama singa e mta sangi sonda ka isapa tuwang nana ko kama e he akaki sangi at wa kaka resta ka giat o atwa tsoga panga tsuka wisi sika e ikang ano da atwa tsoga an what to chuchi gi singa e he aful ka gi ka tsoga jala an what to chuchi gi singa ya ama gi ka tsoga tsi a plani kwang ko ka tsoga tsi a tsam gi kwang ko ka tsoga tsi e ka ngi ngwa to ka tsoga tsi e he ka asing ka wotsi jala singa adam tsa sona ka lung sam tsa sona ka kham tsa sona ka kon kham tsa da ha tsalam tsa ta ki ka wisi sika e ka tsoga tsi jala sanga ka tsoga tsi he kang aun pasi ka unoda ka awa akatutu sing ka wisi sika na amanya uha ta asing ka yun tsa sara sona ka akham tsa tiki awa kama e ka akatutu ak arista ka giyat o akasa ya sing cima kang pasi apanggapan kawa kama ya kawa lung sa cije wawa lung sa cige sing ka yawa sa awa kang kwe gana kamu sisi kang awi lung sa kawa kang wakir gana gana kamu sisi wilung sa kawa kang gun na wakika gana kamu sisi wilung sa kawa kon na wakika o sa cha kika da kaya anda ki ka e o ching nga ka e ka no da kan o ching nga ka e ka gi o ching nga ka e he ka pasi ka panga ka e o kang kwe kang pasi ka hana ka e kang kwe kang pasi ka sing he ka e kang kwe pasi ka sa ka e maa kan nga mawam chi da o mchi magi da ka kona ngko o mchi magi da ka kona chan ka o mchi magi da ka pasi ka kwa maga e ka wisi kan wa ang da ki mcha pasi mcha sing ka ki mcha mania wa da o toa ka wisi kan wa mcha mania wa da ka wisi kan wa ajala mcha ka wisi kan ang chuma mcha ka wisi kan atua mcha chike he mcha sing he wa ka o chike ke mcha agu kwa ka he ama kwa ka agu kwa ka he alungsa kwa ka sagu kwa ka ya kamsin kwa ka kikawa chigi hi kam cha anjo tu chigi kam cha tota noda kam cha tua chigi kam cha tota guli ka chigi kam cha atu kam cha panganawa ngayi ka ki kana kamu sima mchiwi sima kam pasi ka panga kana kamu sima mchima kam pasi ka kanga e chima kam pasi ka atu tu asin ka chika ki kam chin nga maka kuna nga man kawa tua ka e unka e kana kamu sisi kang a chigi a ke titi e he anjwa tu chigi sing wala e he akwa ti chigi sing wan kawisi siwa chigi he kang along sa chit kwang ni u chigi chit kwang ni atua a wan atana tung akasam sa sindagi ka atuta kwa matama kwe atuta apanga kama wavigi cho ang aki kwa matama kwe ang ngukula sa sa sindagi ka wa chigi tani kang a wa chigi ang ngukula ya chit kwa wan apasi awana kama e he akasam apasi awana kama e he hang akangwa chigi sing akangwa kamu apa problem sih? Gak akan kawan kau sisi ke ang waktu, akan kawan kau sisi ke eh. He kang aku ati ke kawat si jalan sengke atwa aku ati ke kawat si kang he cuma atwa wanu walau si se awana si kan itu mesti ku angkut tu si kang si kan itu mesti ku angkut tu si he apa ngaji si kan agak tua tua si aji jalan kamu kawan anu dah kacim ni kau faham gulit ah si ke kang jalan agulit ah si ke kang tua agulit ah si ke kang cuma ah wan aku tu ke ki angkuna plan yang awak aku tu ke ki kamu sih kan doa tak tahu kamu sih kan nak aja lah atau kamu sih kan tua atau kamu sih kan cuma tak tahu tu kaki kau atau tu kaki kas kasama ah wan aplanin doa nawa tak aci lah ah gulit ah sing kaki amanin kuah wah tak kamu sih kan akama amanin kuah wah tak kamu sih kan cuma ah sih kan kamu sah anu dah kah sendiri kan kamu sih ah eres tak kah aci kah ah eres tak kah aka tak he anu dah kah apa sang hei kaki amanin kuah wah ta chika e ajal amanin kwa wa ta chiwisi ki atuma amanin kwa wa ta chiwisi ki atua a wan kawa atam ya e yang pasi agul ta chika na wana kawa atam e a ngai ki amanin kwa wa
the chigi a kuma amani kwa wa the chigi a tua a one chisi aka kama ang adong the ang agulit aka the ang wasing rika the ang dui the tau no alung seta a chitrangu e tuma a tani dui the tenu kama a tani dui the tenu alung sagi a tani dui the tenu kagi ka hiya pasa sing rika ki mcing nama ka kuna nga mcima ki uta ka kuna tamkoi mcha musung nga namcha sa ake kristal ka iya kurek kamcha wa awe chawe.

Matume gicamtsa ke mtsa mosencando icamtsa ke gicamtsa iqala camtsa moya wa osathe bal sathe belo saka mtsa mosencando mtsa ke iqala camtsa moya wa ngumxhomene camtsa ke dwe icamtsa ke 48 minute ke chimbo into cha ngumxhomene camtsa ke iqala camtsa moya ka wisika na xa mtsa ke mtsa titia e hamsa ona mtsa ola e hamsa adre khamo mtsa ola e hamsa chama mtsa ola e mtsa panga mtsa ola e hamsa adre khamo khu awa titia e mtsa pasimtsa toto sinhe wa ka wisa mtsa toto zalang hai ke kim chima ka hang kala wa chijala sinke pasi ka panga ka tida wan cha upa ya kham sata ki cham chuma kala e awa cham chuma kala e awa titi singa e he a kawa titi singa e he a panga ka gising wala singa e he hang a gulita ka gising wala singa e he a gulita wa chigising wala sa ngi ato kama ka wisisika e he a ngawato ka wisisika e he kang atua atua o ka wisisika e kang agulit o ka wisisika e akama ke kalakama e si wisisima ka awa katnang na ke kalakama ke wa kama e he msa pasim sa ngayim sa ajoy kukin kungalo ka e he kana tamusika msa akama kana tamusika msa agulit kana tamusika msa akam kam ka e akam sa dekim sa pasim sa ajoy him sa kanyang ka kam sa dekim kama pasim sa ujoy kama kuya him sa kanyang ngaya him sa gaka wisisika e kang pasika ka panga ka e ka wisisi ka e ka pasika ka e ka wisisi ka e pasika ka ngo ka e ka wisisi ka e ka pasi ka sing hi ka e ka wisisi ka na ko ang wa tsama e mtsa sing ha ka wisisi tsama ang a kham tsa te ka e wa ti jala sing ka e ka nga panga ka e ka e ka nga qala to a ka e ka e he ka ang ngo wa to ka ki amani ya singa ka e fa mana firstana ka e amana gua ka e tamani ko singa ka wisisi ka e chige kang apangawa chige kang along sa tsau chige kang akama chige kang akham de ke kai asin kloka o kai agu kloka kai along sa kloka ya panga kloka ka tota wa chige e kang asin kali ka mo ka tota hana ka ki atwa ka ka wisi ki atin ka ki amani ko panga ka e kang atwa ka amani ko panga ka e wa chi jala sa amani ko panga ka wisi ka e e kang wa tswa ka ya ngotu nga ya ngotu bi kwa maka e a kwa bi kwa maka e he a kala tua a planis nga bi kwa maka ya ngotu a tswa ma amani kwa sanga ka wisi na taka wa tsijala sanga e he kang atu amani kwa lungsa ka wisi na taka wa tsike ka tsuma wan ka wisi na kham tsere so na khawa tsa ma e he mtsa qapa sim tsa qanga ya wa tsa ma e he tana khang ya mtsa ke mtsi ma kang pa sim tsa o mtsi ma kang pa sim tsa qai ta tsa wa tsike e kang tsa pa sim tsa ngu de ya mtsa tswa ke tsa mtsuma tsi ai ka tsoa tsama e he pasi a o hanga ka tsoa tsama ka tsoa tsoa tsama e a ni shi khama ko chi gishi ni a ka tsoa chi chi khisi a ng khama ko chi khisi he ka wisi ka ndu a ka hanga ndeke mtsa pasi mtsa ong mtsa tsama e mtsa panga ka e ka ngang wa tuwa ka tsagi mtsa mtsa jo e o mtsa kham ka ng kwi ka e he ka ng pasi ka mtsa ga ng ka ng pasi mtsa ga o mana e pasi mtsa ga ka wisi ka e mtsa panga tsa wa asin hi ka ke kala ka ima ka e ka kuin ngami kala ka e ka khwang kro chi ma sin kwa ma chi ma kala ka ka kami chi ma kala ka ma panga ki chama im chi ma kan kala ma jae khale ma ki chi ma kala ka ma sin ya o ku ka e kule ma ka ma a ku a ku ni ma ka ma chasi a kule ma ka ma ma gami ka ta sin u ka te ma jala ta ka te ma chot jala mi gani kuna ban chi wi si ka nga chi u chi si ka a ka a ka e he asin chi he kan chuma asin chi ka jala a chen khai ri ki ka wi si ka no ka hang wa ka im cha kwa guli ka tam cha sin de ki mtsa tswa mtsa ngo shishu ya tsam tsuma e mtsa ama mtsa ngo qanga ka o shishi ka nwa o mtsa mtsa tsema e mtsa ngo ngalo ngwe wa ya ke qang ng mtsa ngo ngalo ngwe wa ya ke mana ng e mtsa ngo ngalo ngwe wa ke ng qaga ng e tswa qaga ng e singa ki ka ega na tsamu si simtsa panga ka na tsamu si ko imtsa ga ka na tsamu si ko imtsa agumi wa ka wisi si ki imtsa ngwa tu mtsa tsam tsam ngwa tu ka ki ka wati jala sim tsam ngwa tu ka ki ka ka ngwa tu ngwa tu ka ki singa tam tsa aguli a chi ka e ka ngwa tsa tsa tsam tsa ai resta ka tsa chi imtsa nga ka tsam tsam mana ka imtsa ka ki mtsa moni tsu panga ka e ni singa ki kuliti ma mtsa khawe nga wa nka e kula mtsa khawe nga wa plan ya e mtsa atwitsa plan na aim tsa khama tala tsam ke ma tsama ni tswa singa ya ta afistana tsama ni tswa singa ya ta anghi ta ke ka wisi sik ang hok tu ka ta ke wisi sik ya pasi ka panga ta ke wisi sik ya pasi ka khanga ta a wa ng ka e kang pasim tsa tu ka ng tsam tsam tsama ni tswa singa ka wisi sik ta ka tsum tsum ni tswa singa ka wisi sik ta jalan tsam chi manir mam tsa thuin nga wa ki kala tsam ke chi kong mam tsa thuin nga wa ki kala ka e
plan ya ema msama plan ya singa plan ya ema msama ni chwa gulta plan ya ema msama ni chwa a kama ta afistan tegi ni chike gi uwa unka tegi chika ega angwatu unka tegi chike ga akamtu unka tegi chika hi wati ngho kamu kwe agani ke kumu agani teka kwa wati ke kala akra chwa ka chwe chike kala kang a a kring hau a tamaka wa chike I kala kang a o he a kentota kum kamu kwe amana tota a chiu kamu kwe kawusika na he ajwe kawusika na ke e akamwa kawusika na ke e akam kawati jawla kamu kwe te kawati kum kamu na msak gati ngi mpanga kawusika ka ngi jwe ka ngi mana ngi msak kam ngi msak ga ngai ke ki kala kam ke kawusika na msak tuha wa msak sing kawusika na ngai ke ki msak irens taka kwa chike ita msak tuika kawusika ngi msak kakwa ka imtsa sa u kakwa ka imtsa singi ka tsho imtsa imtsa kapa si ka nganga na tsho imtsa sa ka kwa ka imtsa dege kama ewa imtsa ngusu sho imtsa tsho imtsa ngu kama imtsa kama imtsa tsho imtsa ngunga lwa ngawa kanya kanya e njo ya kwe tsho ma kwe panga ka usi siki angwa toka tse imtsa fita imtsa sagi solo imo lwa imtsa mawa wa ntae lo mo ya imtsa fita ngana imtsa sagi kala tsho imtsa ngi ekskrimo mo nartan siya kwa ngagini imtsa sa imtsa ngunga dida ngunga imtsa ngunga

kana jala gani yana tsamu shi shi a sin kuliti maka an a gami uwa wan cike yake kan tsan wato wa kala kan wa tijala shin ci tantan kan heke kai wa kan ka kwasam sa ke ci maka kan pasim sa panga tsam ci maka kan pasim sa gaban yar ke liwe cike he hem cha o mtsan hite ki mtsa sekel kama ku ci da maram sa tani a tsowa sin heke ga mane kwa kwa ga mane kwa wa da ma ka wisi kan wa kam sa dim sa pasim sa sin u cike e wa ka jala sin om sa pasim sa kam sin ka wisi shi ka e he kan towa mtsa anu kun akwai o ka jala shin ka aika sa akama ka jala shin ka aika sa akanwa mawamci ci shi maka an kala game sa tsauda a tsauda mun take cike fasi ma tu yi cike kan fasi ma ma gol tsai cike kan cike ma kam e wan kana tsamu shi shi mun tsin take ko im tsasa kala ci ko im tsan guli ta wati mun tsaka tis a ci daga ya tis a ci ka wa first time take sin hi ci ki kala tsam ko ofa fustan ci ki kala tsam ke ki ko ya sa ka kama ci a ton ko kali shi ga sin hi ci ga no mun sa da ke ko ai kam sa da ke kana tsamu shi shi a ngo to ko ai kan ko ai ci ki ko jala a wan ka kan da ki ka wa in ka ai ge a tso ka ai ge a mana ya ge a plan wi shi shi a yang a gulu ka plan wi shi shi ai a eras ka ka plan wi shi a kama ni ke gini a mani kwa wa da ka wi kana kama a mani kwa wa da ci shi kana a jala ta plan yu shi shi ka ne tsumu shi ki a tsu ka chi chi shi wa tsu ka chi chi ge khoi khe a a ngodu khama khoi ka e he jala a ngodu khama khoi ka e he kang thuma a a plan ni ka chon a chon hi ke ki a mani kwa wa ta chi ge he wa ka e ka a ma ma no jala ta ka e jala a ma ma ni kwa ngu khanga ka kon sa sa ki ka wis ka no wa sa hi ke ki kuliti ma kang mtsang ho tua mtsa plan ni jela kuliti ma mtsang ho tua o koi ka jela sin kuliti ma mtsang ho tua ka wisi si ka itu wan mtsa plan ni wisi si ka na tsamu si si mtsa a khwa ta asikal chi ta ko e mtsa wasin ha ka wa asin ta ki kuliti ma kang jala a kuliti ma kang a long sen ha ka wisi na kuliti ma kang a wa kham singa ka wisi ka na ta ge ni chi ki kala mang ho tu yu chi ki kala ka ima no da kha koi ngin koi ta ka mani wa ta konang o ka plan ni ma ka mani ho ka ta asin ha ta ge ni ma tsa tu hun cikang kawami makatung cikang kawami makatung cikang kawami takana kamu sisi ma mang hotu ka ejalami kana kamu sisi ma kwati ka ejalami kana kamu sisi ma gulit a cike wa ka jala sim ma gulit a cike hin kuma ma gulit a cike to mi mi plan o ka jalami kwa wan ciwi sikan do wa ko e alo sa kama ya fursan ta gini asin ke a kama na kwa kwa a plani ma na kwa kwa a ciwi sisi ke a tsu nyoma ni kwa wan kana tsamu shi kana tsitwa giya ya plan yo fa giya tsinga ya tsamu na wan ka tsam tsa dikim tsa pasim tsa nunga lo am tsa ama dikim tsa nunga lo ka tsa jwe mtsa wan kana tsamu shi shi ka e tsa nunga lo am tsa ama tsa tsa wori ka wisi shi ka e him tsa viki ki kwang kwa am tsa tsamu shi ki kwang kwa ma am tsa fokus shi ka e him tsa ama ka ki ka wati jala sing tsa ama ki ka ka tsamu am tsa ama ki kang kam tsa ngwa tu ta wa first time ka ki kana tsamu shi shi tsikim tsa tu kana tsamu shi tsikim tsa a gol tam kem ta kham a wam sa ama tam sa am sa am sa thwa wa chige ka ngam tam sa ki ti jela sing ka tam sa ki kem sa ngo tu ka khan tam sa ki chima ka ngwa ka e pasi kam sa panga o chima ka pasi sa kham chima ka sa ka wa ng sing hai ka ge moni ko ja sa ge ng jang ngal am sa ama ng sing ge kem sa wa ri sing ngam sa ta wa ri ka na tam sing vi ge jang ng chige sa ki sing o chige sa ki sa o chige ka khwa ge thwa am sa thwa kya chige tu jela am sa chige tu tu am sa tu kham sa plani o chige sa ki ngo tu ta maka wa chike chik dam chake susumu ko ga wa chike chik ga an khwa ki tam chake kha khwe chike tam chake nka e him chak chok khoke phor phaka chike tam chake man him chak chok khoke phor phaka chike kham chake chike him chak chok khoke ngo tu ta maka ga chike chik dam chake susumu ko ga chike chak chok khoke chike ga chike kon sa maka wa chike chik bi tam sa ban kan re msa thwa ta ki wa aware ki msa ka kham sum chak chok la ware o msa ngo lam sa ama nka sing o msa sa ga ki chike ka khwang kwa ka kana ngam tsak kona ware ho om tsa mtsa ware yang jala khama khoi ka wisi kana pasi khama khoi ngai ka keni ka mani kwa wa ta ka wachike kang an ho tu ka wachike kang an no da kha ka wachike kang kana tsamu sisi kang a ka wa ni singa ke tswa an no da kha a ke chikhisi ka khana chikhisi ka ya tsong ngai o ka an ho tu ta wa awa sing ta keni mi plani a ku ing o mi ing a ku ing ta chike pasi ka ma khama ka wachike kang pasi ma gol ka chike pasi ka ma tsawa o ma ka wa ku ta ko ka ku ing ko ta chi manir mai mau jala kami ke chi kai to sara ki kawa kan ing de ki kaw de ki jwe kang a amu ma atama e kang to a avi ki ka chang kang a khan he a de ki kulima kang a chong ka wa kulima kang a gomi ka kulima kang a sing he ka wisi ki a no da wan chi chi khisi ge ga e

ga a tshwa na mara kana ke mo sika e a di ke usisi ya hana wa ya gqonqo ke usisi a khama a ke usisi a tshuma a bona tshikan wa kang wa kang a longsa a tsena ka khata ke a nqa tshijala sengi a ngoto a nqa tshwisi ke e he kang a nqa tsa ke ka tshutlo ka tsana ka nqa tsa ke ke usisi a ngoto wan a tshwana wa da iris ka tsa tshike a ngoto iris ka tsa tsiano da ka tshwa iris ka tsa tshike he kang a tuwa tsimse ka qa a no da ka khamo ko tshijala seng a no da ka khamo ko tshike he kang a ngoto da a tshwa seng he ke ke kamani kwa wa tshwa seng he tike tshike ma tu e o tshike a no da ka e tami moni wa o tshike tshi khonwa no da ka ami ma pasima mo o jala tsake ka mona wa da tshike a jala mona wa da tshike a to mona wa da tshike mo mi ka u shika no wa kwa e he ka ha khamsa ka u shika no kwa e ka ang mo to ka u shika no ma a moni kwa wa da ka jala khama a plani shina e tam tas ada ke tsa ti ti agom kham gore kham se ke dri kham sa ke 16 moni ta ke chimboy nga sam sa fi den nga ke kham sa ke nkuma nge awa muso awo shipa kamsa ke ha o palelo amsa musa kamsa sa.

ka FM 107 xinxeke ni yakare ke mtsamtsa futhi encane ngecamtsa iqala cama uma ewa amuso awosi ngecamtsa ke sayanga sobetho icamtsa ke ha o balelo amtsa muso encane bese iqala cama uma imtsa dite ngqhuma khamuka camtsa leke three camtsa ke 3 and 2 na khamani teke chimbo imtsa chimbo atla amtsa leke wesa amtsa dite kwa awutsa qoda ka wathi kana camtsa leke amtsa pasi imtsa tutu singu amtsa plani singu amtsa monitor wa teka thota wathi ka akhamtsa ke tjala singa thota wathi ke ha kon khamtsa ke mchima ka hang hotu ka tsela mchima ka hapanga ka tsela mchima ka outdoor keke amtsa pasi imtsa tutu joy ka imtsa hang hotu imtsa tutu ngai ka wisisi ka ka amtsa aqwa amtsa plani wisisi yang imtsa singa ke imtsa monitor wa dasing oka ke mtsa planning mkhamo ko dasing oka ke mtsa tige mtsa atu kwa ka wisi kana tige mtsa ngwa atu kwa ka wisi kana ka mtsa mani tsa wa ngsing ke ke tiwisi se ka e he kang atu a tiwisi ka e kang ajala a tiwisi ka yang tsuma a ngai te ke a eren sta ka tsa ka wisi se ka e kang a ngwa atu a eren sta ka tsa ka wisi se ka ya no da ke kala tsa ma e wan tiwisi ka no a tlhene ke mtsa panga ka e he mtsa nga a tlhene mtsa ke ka wisi jala sing mtsa panga ka e he kam tsa mana tlhene mtsa ke ka thota watsi ke he tsuma mtsa ka thota watsi ke he jala mtsa wan tsa sa ta kan kwa tlhene mtsa te ke so na kha a ya kan tsa mtsa o so na kha e wa mana ya e ya mtsa tutu ngsing o tsi ke mtsa kham o ala tsamke mtsa apanga ka wisisi ka e ikhea ka konga mtsa u kawa ka khea ka tsala mtsa ka mtsa panga ka wisisi ka khea mtsa joy ngsin ngai ka ke yena ga tsiwisi ka ngwa tu yena ga tsiwisi ka ano la yena ga tsiwisi ke he a go mika a a kaina ke apa sa panga ngwa tsiwisi ka na ke a kan tsiulo apa sa joy of apa sa kham tsika e ka ng au jala tsa ke tsiwisi tsika e ka ng toa a tsiwisi ke ka ng ma a tsiwisi ka e ka ng asin ngai ka ke am kaani kwa singa kawisisi kai amakani kwa guri tsaka kawisisi kai amani kani kwa khama kawisisi kai ta singa yuka gini makwa tu tsika e ta tsike ka ma tsau tsa tsike ka ma ngwa tu tsike ka ma guri tsa tsike ka ma kham ta ke ma tsho tu chinji ma tsho tu tsai tsau mi ma tsho tu tsang kho mi ta ma tung ngai ka ki ko e him ka ma tsau tsa ko e ka ma guri tsa ma tung tsike e ma panga masin ma tsami tsike ka wisisi kana van ka wisisi kana kan da ke plania e anunga plania ya sin hayawa adre atam singa e ajoy atiti singa e ajoy awola singa e ajoy atam singa e ajoy kausisi ka e kang kuma a ajoy kausisi ka e hijala a wan atiwisi ka anu daha a watu tu sing ka ke kala tam ka e kwa e a erista ka tam kwa e kala kang ang hotu kausisi ka nawa atsing ka e hijala a atam singa hijala a awola singa e hitoa a awola singa e hijala a ajoy anda ki apa siapa nga kausisi ka e waka jala sing apa siapa gulit a kausisi ka e hin kuma a kausisi ka e toa a kausisi ka e jala a kausisi ka e toa a hin kuma a wan kala cam ka e apa sa hin ka amani kwa oha da tuisi ka na toa a amani kani kwa oha da tuisi ka na kuma a da ajoy kausisi ka e jala a wan atwa ka e aka na kumsa atwa ka na ki ka e jala a e kwa hin kuma a an hita ki ni apa nga kausisi ka e wati jala sang ka e apa nga kausisi ka e ti kwa nga ang hwa toa a hin hita ki ni amani kwa oha da tuisi ka na toa ta a kwa ke e an hotu kwa ka ajwe ti wisi ka e kana tsemu si awan ajwe ka wisi ka e kana tsemu si apanga ajwe ka win kana tsem wala wisi si a e he tike e jala a tike e kuma a tike e toa a tike e he kan wa ka jala sengki a ma wa chi wan ati tin dua ta holan dua ta tike an hotu a wa erin sta ka tsati kan a khama amane singa tsi an dua ta ka jala a amane singa tsi kana ta ka kuma a amane jala tsi kan dua ta ka toa a wan apla new sin do anu wa da kwen hi amani kwa wa ta chi ga to wa ga na kamu sisi chi ga jala ga kana kamu sisi a ere sa ka chi ga ngwa tu a ere sa ka chi ge he anu da ha a ere sa ka chi ge he kana kam kam a to wa a he an kuma a wan chi wi ga ndo wa ko e he kang a ere sa ka cha a twa a ere sa ka cha titi a ere sa ka cha a wola ya sin hi go ki ni kamani kwa wa ta a kuma a ki titi sa e kamani kwa wa ta ajal a ki wola sa e tsindiki eren sta ka tsatsing heke ke ni amane kwa wala sona ga wa tsam kuma e ya tsenge ke msa a tsum ga wa ke ke ya a khosa msa ke ya ya ya tawa msa ka e ya tsom msa ka e ya khosa msa ka ngwe ka e kang ya tsam msa o mana e ya tsam se ke ka na wa lo sisi ka e kang ya tum tsa panga ka na wa lo sisi a wa a pa sa sing he u ka ke eren sta ka tsa a tsiki a ngwa tu eren sta tsa tsiki he kang a tuwa ka la tsam ka e ka a tung tsi ke jala tswa tsofuru baka ke ni tsamita ngama kona tsofuru baka ke tsamita ngama tuwa tsofuru baka ke tsamita ngama gulu tsa tsikang
Titi asing ke kicikan nak jala, titi asing ke aful ke gini, amanin kau wakau sih nak tak jala, amanin kau wakau sih nak tak tua, man apa ni sih awa asing hi, tapi kau eh kan cuma kama awa, kau eh kan jala kama awa, atur tak asing tapi kau lima kahang, aku akan ada ki apa sih akan hai ke gini asing tua kau sih ganwa, wajib sih ke hi, kang kala ang waktu aku, wa kau eh hi cikai kang alung sak takte, cikai kang akan takte, cikai kang agul takte. Wah, kau sih sikit macam agul, macam cokin, kalau macam cumai. Nampak macam musim nampak doa, kalau macam tak kaya grace kau, agak macam tak kaya nevi, macam musim nampak macam sakit. Ekskrip mohon nanti siapa pun, ini hakim saya tidak, macam tak kaya drip, macam kaya nampak doa manita.

ska FM 107 xinxekene ka ke mtsa samtsamo sencandwa ke gicamtsa ke kumunxuke yemtsati tyangxoxa ke qala camtsumeke ka wonke ke awucaqo ke msi titi singa emtsa akhango ya titi singa e emtsa camtsa titi singa emtsa singxheka usika namtsamo nitsho wa dasinga ke mtsa planis ngeka nacamusi okanda wala usisi emtsa qoma ke niko emtsa awucawo ko emtsa aqulucakana ko emtsa aqhama ka usika na wa mtsa phanga ca mtsa xixa o mtsa qulucam mtsa xixa singxheke ke kana camusi si wala usisi tika ehe angwa to atwa ka yakwa ngxa ka o akwa eresta ka caka a fatse o tsatsika ka thota wa tsike wa tsijela qhama khwe ka thota wa tsike he kang a tlhya a takeni a tsokona phanga wa tsokona kutsiana wa tsokona qulucatsika no taka usika ndo a longsa tsike takeni mi tsike mi tsokonqo a singi uta ke tsike kampasi ka qama ka phanga ka tse tsike he pasi ka ngagolo tsa ka tse tsike kampasi ka qhamo tsela mtsa sendi tsike kana tsamusi o khu manqike a tso ya ka tsaka tsike ni tsike qala matu phanga e tsike qala matu o e tsike qala matu e tsike qala manu da kha e kamane wa ta kona kamane wa ta kona tsam kamane wa ta kona jala kamane wa ta kona tsumban plan wisisa e anqo plan wisisa e ya ha guli tsa plan wisisa a kham wa tsika e jala a tsika e he anhike ki amane kwa wa daga tsuma a anhike ki amane kwa wa daga jala kham anhike ki amane kwa wa daga wa tsika tsi jala kham ko ki a wan a plan wisisa e yang a kham aplanusisi ay hang anuca aplanusisi ay hagulcawa chiwisike kana camusisi anhoto chika na camusisi a erinsa ka chika na camusisi a qhica a eke ki planisi nga ema amani kwa wa ta ka usika na jala khamatsike hika anhoto kwa ka jala khamakotsike a tukwa ka jala khamakotsike hika a erinsa ka tsa kwa ka van aplanusisi awa sing hei ka usisi ke anhoto sing hei ke chike tsho kwa kwa sing hei ke chike ka aplani kwa sing hei ke chike he a tsa kwa chike usika na ka khana ke a erinsa ka tsa a tsho fa erinsa ka tsa chike e hika a gulica ta mtsiki sa ke mtsa nqa lo mtsa ama mtsa pasim tsa nngwa loka mtsa nngwa loka ka thota wa tsika tsela khamo khoi ka thota wa tsike ka a no da ga tse mtsa tso wa re ka u sisi ka e mtsa a thoto wa ka u sisi ka e mtsa a wana ka u sisi ka e e kang mtsa a gol ka u sisi ka e mtsa a kham ta ka wa tsike ka pasim tsa sing hege ke mtsima wa tsi jala sing wan ka kham dri mtsa mtsa tsike mtsa wa re ka na tsa mu sisi mtsa wa ya dongi ka u sisi ka mtsa wa ya dongi ke tsi sisi ka e ka wa tsi jala sing mtsike mtsa wa re kwa mtsa tsoka na mtsa tsokona wari tsokona ka usisi ka ehe ka mtsa ngoto ta pasi mtsa tsa ka usisi mtsa tsa ka usisi ka ngong ama ka ke tsike mtsa ke hana kwa ka u tsike mtsa tsa kwa usisi ka ngong tsike mtsa a kon ha kwa ke ka ka thota wa tsike ka ng a khamsa o ka wa tsike ka ng a khamsa ka wa tsike ka khang khamsa ke quality mom tsa ke jala ta quality mom tsa ke tsa wa ta quality ma kang tua mtsa tua kuliti makang mtsa pasim tsa khama kuliti makang pasim tsa sing hiki kana tsamusisi o wola usisi tsike kang asing ya tsamsing o tsike kang a khama qala tsam ke tsike kang a guli tsa qala tsam ke tsike kang a ngwa tua tsoqo ka qake ma wa mtsi tsamsing a qa e ma mtsi usisi a panga tsamsing a qa e ma mtsi usisi a guli tsa tsamsing a qa e ma mtsi a tsota kham tsamsing a qa e ma mtsi ma awasing hite ke kuliti makang o tsima ke ora qala mi planisi ko ngam tsima ke ora qala ka ko ngami mtsima ke ora qala tsike ko ko ke ngqa wa mi mtsima ke ora qala tsike ma ko ke sing mtsima ke ora qala tsike ko ke tsao ka usisi ka ndo awasing hite ke ko ehe apa sa aires ka tsako e pasi ka a guli tsa ko e pasi ka a kham nsing o kuliti makang a plani mani kwa a tsamsi mani kwa a titi si mani kwa a wola singa e a sing hewa tsika na wola singa e a khenyo ka wisika na pasa usinga ke a erens ta ka tsa tsike a ngoto a erens ka tsa tsike he a tua tswa a erens ka tsa tsike he ka ng a tnga tsa ke ngim tsa qama ke mtsa qama ka na tsamu sisi mtsa tsi thota jala mtsa tsi thota tsuma mtsa plani thota wa tsike ka ng ka ngoto ka mtsa ngoto ka kuna ng mtsa sing he ka wisika na ng he ke ke ka he kala ke ma ngoto ka ikala ke ma gulu ka ka ikala ke ma kham e ta tsike ma erest ka kwa ka tsike ma tukwa ka matsotu ka mi o mi mana o mi tshau tsinji to isi tsike ke ka ema tsika o ka usike kala ke ma tsotsa ta soka ema tu o ka ema ngotu ka ema erest ka tsa ma tung tsi usika na jala kham ka ma tung tsi usika na kona to mi ma tung tsi usika na kona jala mi ta ma tsotu ka ke ni kana tsamu sisi ma ware ka usike tsoa tsi jala sing ma ware ka usike tsoa jala mi ma ware ka usike ka e he kan tsoa pasi ma ware wan ka tsamu kana tsamu sisi wala usisi asang tsige sing tagi amani kwa wa ta kana tsamu sisi aka qhika e hika matsi jala sing ya tswa
om the sala gimsa wari wisi si ngimsa ngawa nesi gimsa ngawa kan ng okat o gimsa ginawa tiki kong mam sa gani tiki kong mam sa gani tiki kong zalam sa gani kana tamusi sim sa ang watuka kana tamusi sim sa guru taka ta sing ute gini msa pasim sa atu tu sing u kawisi ganam sa mani tsa oha taka tata watski ha zalam sa mani tsa singa tiki ta ama taki msa plan wisi si om sa stress wisi sim sa msa second noa kana tamusi sim sa focusi ta at kamsin ka wisi kana tang hindi ni magtoto katsige ikaw mo magtoto tsige ikaw mo magtoto tsige kuwa mi taga na kamsi ma eres taga katsige matu nisin ka gimana o ha taga tutawa tsige adzalawan kamsa sa lagim sa hanam sa wari kamsa hanam sa wari tsang hindi ka ha ya kamsa kakitang ya kamsa kikin ka ehe ka hong msa atuto at kamsin tuto a at nang uwa ya ngay ka ki ka wisi sige msa ng watu ya kamsa kawisi sik em sa no da kawisi sik em sa kam kawisi sik em sa planet a yang akon ham sa o yang kam sa kawisi kam yang akalam sa da yang akom sa ki mchima kang pasika panga ka mchima kang pasika ka kam ka ti wa sa musung nanom sa sim sa ki sa om sa ko yim sa den khogi kam wa sa era sa ka ka em sa agul kam sa era sa ka em sa chwa kam sa ki kawisi jela sim sa era sa ka e em sa sin hi om sa ama ki ki kana tsamusi om sa jo he ka ga nai ki ni kana wolu sisi chika e kang ngam sa o chi thoya e kar tsam ya kwa sam sa ya nai ham sa hana sa problem o sisi ya nam sa hana sa ngwi sisi ya nam sa hana sa plan o sisi ngai ke ki ya nga kwa sam sa da ya nga ngam sa da ya ng akwa akha ngam sa ka wisi sika e he ka hanu da kha ka wisi sika e kam sa ngwa tu ka wisi sika e kam sa kham ka wisi sika e kam sa eres ta ka tsa he wa sing ka ki mchima kang o mchima o ta ka kona ngwa koi waka impasim sa sinhay ko sa random dasa mza titi man ago mi kam gura kam sa dege dri kam sa kage fufen fiar ta ke chimbo e kala kam chime gem sa program ka zona kausi na wako e him mza tutu a ngwa mza kam sa e om sa wala wisi sa e ma kwa e him sa wan na wako e him sa ago mi kam ma mza mani chwa kaya kausi ke him sa no da kam sa mani chwa sin hewa kausi ke him sa ngwa tu mza sa mza musin nando ha ke kam sa awa City Hope Christian Choir City of Hope or Christian Choir, I'm so much in love. Same kind of day.

ka FM 107 enqakeni ka ngimtsha samtsamo sincandwe ngicamtsha ke Temhande omtsamo sana mtsha sada ke wola ngqhamo khamane khamtsha ke 3 khamtsha ka ke 5 ta khamane ke chimbo e msa program ke ngqhamo ca qoke qala khamtsha manda ke ushana khamtsha ke msa musincanda wa City of Hope ke Christian Choir ke khamtsha ke Temhande omtsamo lo sana ke ngqhamo ca ka ushana msa 30 mai ke ngqhamo ca ka ushisi ka msa wola mai ngqhwa ke ngqhamo ka ushisi ka ushana aqwa pa simtsa senke ke mtsiwisi makang mtsa khama mtsiwisi makang mtsa agama mtsiwisi makang mtsa sing hi ude ke mtsa planish nga ethi ya khonqo mtsa wala sing ethi ka khonqo ka ushika na khamtsa mtsa pa simtsa asing u ka ushisi ka ndo mtsa asing uthi gising ka hi ka mtsa wa erin saka cha thi gising ka hi ka mtsa aguli cha thi gising ka hi mtsa akham o asing pasinya wa mtsa planish ma wa mtsi ka ushika na mtsa mani cha wa daga tu mtsa mtsa mani cha wa daga zala mtsa mani cha wa daga tsuma mtsa wan kana tsa musisi kwa hi asa ko khama tsi si kwa hi ano daga khama ka ushika na awasing hi utake ma tunga erin saka cha tsike ma ngotu ma tunga erin saka cha tsike hi ma no daga tsa ma tsa tu kai kana tsa musisi ma kwa ti tsi gising ka ka tsa zala mi ma kwa ti tsi gising ka ka tsa tu mi ma kwa ti tsi gising ka ka tsa zala mi wan kana tsa musisi awi a planning na ya no da ka plan sing ya tso tsa awa sing ya ka ki khoklu da a kham da ke ni ya tsa tsa da ke ni tsika ang makitu ngo tsika makin ho tu ngo tsike mi plan ko ko tsike mi tsam ko ko ma pa sima sing ya ka usika na ka tsam mi tsika ki a sing tsiki qala tsam ka e o ano da ka tsiki qala tsam ka e ta ka e wa tsuma aw ka e wa jala awa a sing hi ka ki kana tsi tswa ge ya tsike ya ngo tu kana tsi tswa ge ya ya futi ya ehe ya o kana tsi tswa ge ya tsinwe ka ehe ya sekanga o tsinwe ka ehe ya tsinwe tsinwe ka ya ngani tawa ta ma ka tswa tsike ka ngo yena ha problem ge yona ka tsike tsao ka a kha tsi tswana ke tsao o a kantsa wa tsi tswana ne pa si a ka seng o ka ke tsike ehe o ka kona ngo tsika ya no da ka tsaka tse o tsika ehe ka khwanqwa mo wa mtsi mtsi ma o da ka tla kona panga mtsi ma o da tla kona ngo mtsi ma o da kaya kakuna a kakuna kakuna kham ka tse man aplani wisi sia e a tsunga aplani wisi sia e ha sa ka a angunga wa a tswang ri amani kwa wa da tsika na wa khama a tsika e a wa tsuma a da mar tsika e a wa sing ha kona tsike ka a kham a pa si a sing u ka gini tsam gi sing ta ni gi u da ku ai a sa ka khama ka gi sing ku ai a ang wa tu khama ka gi sing ku ai he a kwa ti khama ka gi sing a khri u ka wisi ka na da ang hi ta ki mchima kang jalam sa mchima kang tsuman tsa de chima kang pasi kam sa panga kawa chike kam sa a ire sa ka cha ha yang heke gini kawa a khang ha ge chi de kawa a kho sa ara kawa ta la da guha kawa yang a kha ke ke ko e kang pasi a wa a problem a ngung na wa chi si ke a se ke chi si ke a ngwa tu ko si si ge a ka dong ta yang a tau yang a tau da yang a khama da yang a tsala ta ki a tsokona o kui tsokona tsi kana tsokona sentsi tswana tso seng ha wa nwi tso si a nwi nka ya sentsi tswana ngo le tawa tsi ka itsi tswana tswa thusa tsi gi sing a hung to ma ya a hung khwasa ya a hung na tswaya tso ki a gande ga ta tsi ya ki gha mi to gande ga ta tsi ya ki si ya mi u gande ga ta ya tsi te kanwa ka wisi kana ka tsi a nwa ka wisi kana ka sing ta ki a tsi tsi ka e a nwa tu akong o kalisi ka ko wana ka akong o kalisi ka ko tua ka van apa si asing msima kang a iras ka tom msima kang a guli ka ta ka watsiki ka hang angun tuma ta ki tiwi sisi ka watsiki ka hang mudzala ta ki tiwi sisi ka watsiki ka hang a kwasa a ki kana tsemu sisi ka watsiki ka hang a hino tsi tsonwi a qama nwa tsi tsonwi o a qa tsi tsonwi ka ki apa si a kham ka e a nwa tu apa sa kham ka e a guli ka a kham ka e hi wa iras ta ka ta kang kala kam sa gul ka kala ka kam sa kham ta gini msa tung kham o msa tu panga ka ewa ka tantin ka ya ga jala sing ka e ka ngam kham sa ka e ka kho sam sa ka ya tum sa ki chiki ewa ka jala sing ka cham sa ki ngi ka jala sing ka cham sa ki kho ka ewa ka jala sing ka cham sa ki mana ewa jala sing him sa sing ngai ka ki mchiwi si sima ka hang ang ho tu ka tse mchiwi si sima ka hang panga ka tse mchiwi si sima ka hang pasi ka gul ka tse mchiwi si ma pasi ka hang panga ka tse mchiwi si ma pasi ka hang kham ka tse ta ka wa chikan kala gam sa sing chi kala sa sing ha kwa ka gi sing ke achi anu da kha anga ka e a sing kro chi wan ma chi a gul kwa chikan ta mar a chuan hawi aman ya sing ka fa chuan ha aman ko ha ka ta ka wa chi ge kang a kana kam si si a kam sing ta a wa sing to ka usi ga na fa wa sing jala ka usi na ta chwa wa chi ge kana kam si kam sa pa sim sa e re sa ka cha mana ya e
imcha akhamusa kuse noma na imcha akunqa wathikise noma na imcha sinqa uthikishini kana cima usimcha cwa khathi chonqike cwa kana cima usimcha cwa nguli cathi chwaya uyancamcaya hakwa samsa uya yanga uhimcha ke cani kisinga akhanqa uya acamcha ke sijala sing uya khanqamcha sijala sing kuse na waka imcha aguli kuse na waka imcha singa kuse na ke wa plania imcha gcanqa plania imcha kham wa erasta ka cathi singa keke amoni kwa wa tatike adzala amoni kwa wa tatike atua mtsa sata ke mtsa pasim tsa eren sta ka tsa ke tsim tsa twi tsa tsim tsa tu mtsa tsho wan ka usena kang a khanqam tsa rim tsima kang pasim tsa koma nam tsa mo sencana mtsa sa ke qala tsa mtsa mai awa

ka FM 107 xa ke nigera ke mtsamtsa mo sengcando ake camtsa ke qala cemchuma hey awabele camtsa de ke yalo ke dagmet yisise mtsasa de gana camu sisimtsa qala camtsa qhawa ngxhe ka usisi ke imtsatswe qhama ka usimtsa phanga qhama ka usisi ke imtsa ngxoto tota watsike ka wa tsimchumo ka watsijala sing ka e ka ngana camu sisimtsa pasimtsa qhamtsa tsika ke ni tsimtsa atu tsike ka mtsa qham o ka imtsa singe ka jala mtsa ka imtsa no da pasimtsa ka camu sisimtsa waka usika grom tsike sare kan koi kham sare msa pasi msa ale gawa hege ke kwa e msa ere sta ka kwa e msa gulu tsa ka usika kwa e msa kham ka usika na ka thota wa tsike ka msa pasi msa sengqali ya ka thota wa tsike ka msa pasi msa jo e kham ko tsika e ka msa ngwa tu msa hege ka usika ndo a tsia manir ka ya tsike kham ko ka tsia na wa qinqa ka ho kham ka tsinga wa planishing a e he atsong hai ka tsinga wa ntsing ka e he atsong hai mar ka ntse mo sitse ke he ka tswa a kha a o ka ntse mo sitse a tong a panga a wa a sing hai tsi khonwe sing hai a ta ya tswa sing hai tsi khonwe ya ka a bu tswa ke tsika e he ka hang a ntwa mar tsi khona ka tsi a kha nge ya ka ke itsa panga ka e itsa panga tsi ke e ka mo tsi jela sing tsi ke tswa a fa re ba ga tsi ram tsi sa re mtsa wa re usi si mtsa tswa ke tong mtsa wa re usi si mtsa hana ya kang te ki kana kemu si sim sa joy om sa kau ti khangwe e he to ma kau ti khangwe e he yang a kang ka ki pasi ang wa kau ti khangwe e he ang a kang he a ki ti jala sing do a panga a ti jala sing do a ngung ka ti jala sing do a gulu ka ka wi sian do a wa a sing ngai ki ki mchi ma kang a pasi a panga ki khale mando mchi ma kang a pasi a kham ki khale mando man ka wi sian do a wa chi ki kang a u sing ngai ki chi ki a ki eres ta ka kau chi a kikang wa chichala sang chia kikang pasika panga ka chiki anisi he kang pasika ulung sa ka kikang pasika upanga ka kikang pasika kham ka tewa chiki asin kochi u chiki ka ama kochi ka na ka ki akula eres ta ka chachi ka na ta ko na guli chachi ka na ta ko na kham chi ka na ta awasin he ki kuliti ma kang pasi kuliti ma ka half kuliti ma ka ka chuma man chi shi shi ka ge ka gya ka giat o ka giat chike ka nga kham no ka ge chi a gulu ka no ka ge chi ka a lung sang no ka na chi thwa giya tsumsinga e he sike tsaya ya giya tsumsinga e he sike kwa ka ge chi ke pasi ya o ya giya tsumsinga e he sike lung saya ke mchima ka hang pasi ya panga wan ka na chi thwa sike tsawa wana ya e yang pasi ya ya panga no nka e ka pasi ya ngwa nka e ka pasi ya ya ya kham chiki asinga ti khonu chiki akamang ma ti khonu akta fursan ke ki chiki e kang akona ki sin ko chi ang hotu tamar chiki ya panga ala ter o gam dam dam dang awasin hi ka tiki chi khwang khwa chiki ang hi ma ki sin nawa chi khon khwa chiki ma ki kham nawa o ma ki sin nawa khwa ka chiki wa chi chala sin chiki e hi kang tani kang du cha khwa sa mi chiki e hi kang tani du cha khwa mi chiki e kang tani du cha ng khwa mi chiki kang tani du de cha a khami ke ki mchima kang mapasi mapanga o mchima kang mapasi matkam kawisi kando awa ko eh mcha atung wa chigisi o mcha atung wa chigisi kawisi sing chike ki chike he a noda ha atkwa kana tamu si agia ko eh a gumi wa kana tamu si agia ko eh he a ngwatu wa kawisi kana van atunga kanda gini atunga

Hayi asiyise somthamuso encane ke South Africa Romans ke camu somthamuso encane okay yangwaqhawa ya eyankana camusi siyahanga oyimtsaka necamusi yaqhanqhaya umtsaka necamusi yaqhanqhwa umtsaka necamusi yakhwasa umtsaka necamusi yachimtsaka necamusi yancama umtsaka necamusi yaqhumtsa umtsaka South Africa yangwaqhawa hayi asiyise umtsaka South Africa kawusika naqhanqo yona aqhamtsa kumtsapasi umtsaka tutu sinka e Hikangam sa ani si cao kay kam sa agulo cao kay kim ciwi si sima kang wa si jala sing ipasi ka pangga kang tay kim ciwi si sima kang wa si jala sing ka e kang ano da ha o ka e kang pasi akato to sing kaya kamo ko kay ni si ka ema ngawa tu si ka ema ma katung wa eres ta ka cao kay si ka ema nuka ma tu pangga si ka e kang wa si jala sing ma tu pangga si ka e mi ka kang ngawa ma tu pangga ka usi si ka e mi ka ka jayami Tase ni kana kamu si cige he a okwe uchige a mungta uchige a kankwe amana o planis nga e uchige a nisi ka cige singke a eresa ka tada marka a cia kanka ki ka e ka kuing nga ma mama niya wada cige a jalami ka e ka kwang kwa ma mchima ka ang pasima panga mchima ka ang pasima o mchima ka ang pasima ma ka sing ya khani khom pasima khamu khani khom pasima ngwa wan chiwi sisi ka e kala ke msa anwa tu chiwi sisi kala ke msa apanga a owa msa ngai cam cam ce om sa ni si cam cam ce ke ke ka wisi kan wa iresta ka tsatsi ke atu iresta ka tsatsi ke anwa tu iresta ka tsatsi ke agulu ka iresta ka tsatsi ke ka ngwa tsi jala singi tswa ka ngwa tsi ke ka ngapanga ka tsika wa tsi ke ka a khama kala cam ka e kwa e msa wa kwa titawa chigi sin kwa e msa kwa na chigi sin msa ngikuliti ma msa susi msa ngikuliti ma msa a uwa msa kisa ari msa wariwisi si ka e hegi msa gong msa wariwisi gegi msa msa wariwisi gegi msa chwa msa hanaya nka e ustresi ya e chigi tu msa tutani si kama kwe a tutan nka msa ngiliki nkang wa chigi kang ka o kwea chikwa kang nkang wa chigi kang tutaki ngalua problema nkang wa chiki kantini ki o ka chiwi sisi kwa ka tuan nga a kwa ka tuwa a kwa ka kuwa a wan chiki a nisi kwa ka usika no a tuwa tung chiki sin ka kama a a tuwa tung chiwi sisi ka jala a tung chiwi sisi ka pasi a tamar a tuwa ngay amani kwa uwa ta chiki a jala kama a tuwa ngay amani kwa singa chika e ta ka jala kama a wan aplani usi si awa ka nga tiga ki tiga he kang ang watu nga tiga tiga atu nga tiga tiga kang akam nga na kamu si ukan na wala usi si pasi apanga ka usi si ke jala kama pasi ajoye ka usi si ke waga jala sang pasi ajoye ka usi si ke nga pasi watu ka e he kang atuwa kanga kaki nga ti teng teng agati nga tuwa ka e waga jala sang nga nga waga jala sang nga plani e waga jala sang jasin e kana kamu si gie kwa e he awa nga tuwa chi gie kwa e awa kwa tia chi gie kwa e he awa kama he adung chi gising jala a chi gising chuma tamar a nga ama kuliti ma abahanya a tuwa nga kuliti ma at nga a tuwa nga kuliti ma awas nga kawisina kuliti ma awas nga kawisina kuliti ma apanga kawisina kuliti ma awas at kankwe ka e nga tuwa ki kwe kankwe ki atong kwe aki kwe Pipanggi wisi si ka em sa sengat alat cam ke e lungsa sa wisi kem sa sengat alat cam ke e kang kue ka e talag em sa lung sa alat cam ke ka wisi si ka talam sa wana sa ong hei sa ong ka kot luka ke ki wisi si ka em sa pangadir ka wak ka e gana cam si kem sa wana mana e gana cam si kem sa wana kang kue gana cam si kem sa sagi gana koko mengeng ke acawa gana wala wisi si ke acawa hei hawa ko e ngak kong ke kawa jala si jala sang hawa ko e ka ngak kaya ke kang pasi ka pangga kat e kang pasi ka kam kat e kang pasi ka gulit ka kat e A plani wisi jana ngunawa, a ngusi gana ngunawa, kawa chiki kahang wasi jala sengu, kawa chiki kahang a ngunawa tu, kawa chiki kahang a kwa saa, kaki toko na kankoi, mpanga kawisi sika e wasi jala seng. Gulit a kawisi ke wasi jala seng, ngkham ngke e waka jala seng, ngwamana ya jala seng, saa kankoi ke e waka jala seng. Jasari kana kuma ngke saa kankoi, kana kuma ngke soa lung saa. Kaya chat wa duida chik da anka kem chinga mat kage kan ko ge ga hanaga kem chinga mat ala kan ko ge ge kan ko ge kem chinga mat ala ka ge chu wa chinga mat ala ka ge ge ka ge ge wa kem chinga mat ka fere ki si ai ki fere ki si ai ka ge ya pasi ya tanga ki ya pasi ya tanga ki kama ki a fere si ya sa tanga he asa chi ge ka kapla a fere si sa tanga ka wachi asa ai ka gua ka fere si ya tanga ka wachi ge he asa he ka kan ho asa ka ya kan nga ka asa ki ka thota wachi ya chi no kham ko ya gani o sa tanga chi mui ka e he ngam ka asang ka gini chika anche imas akwa ku chike chama gu kwa ka ka tukta wa ka chika e
Ngapanga ka ewa ka jala sensa tung agulu ka ewa ka jala sensa tung a frustan ka ki tige hi ang ho tu tige hi a eres ka ka awana ka tusi plan ya e kala plan ni o tung e kala ka ngung no ya tung ka kunan tusi ka na ang ho tu ka awana ka so draka e hi atotua kwa atotua sa akang ko atotua panga ka usisi ka e kang sa furwa ka ka usisi ka e kang sa ngho tu ka usisi ka e hi kang sa kama ka ki apa si apanga wa chike kang pasi kala kem sa sing khama kala kem sa joy khama kala kem sa ama ta hka ge khama ya ha kham sa ge ko sina ya kham sa ge ko sina ta ha lung sa ge ko sina ba ka to chika e kang mja chwa sing ya chuna ta ma ka wa chika e he kang kana chamu si si mja pasi mja panga ngai ka ge ya hung a lung sa mja ya tu mam se kana chamu si si ya hung a khan nam se ge kana chamu si si mja sa a ka jala sing o kang chamu si si ka mja panga kala chamu ke ma wam chi Cima kang kang kuita la gram sa rin. Kung sa wis eren sa kakatsi kim sa ngoto. Wis eren sa kakatsi kim sa kato. Ang hay kaki. Kawisi si ko nang nakawisi si ko na tamko ita kawin. Kwa maka e kang apa si akam. Mana e pa si angungka. Nam sa sinagim sa wala ki angungka ko. Sa sam sa musim nando. Ya kam sa hawa kidin sa tamay kam sa ki. Sa kundi lang kama. But for reasons. Wam sa musim nando sa ki kidin. Tamay kura at kam sa ki kalat kam sa miki. Excuse me mo nartan siwa. Kung nagin niya kata. Wala kam sa tagi. Firid kam sa kaki. Yanin fiyarta ki kumunong kita. Kidin sa tamay kam sa musim nando. Ki kalat kam kaya.

FM 107 unxeke nehala ke mntase amtsamo sincando ayike camtsa ke thabile camtsa ke dzeso khlala ke mi homtsa musincano mntase ke wola gqama khlangwe camtsa de ke fire camtsa ke 3 and 5 takhe chimbo ke qoma ngicume ke kusiye mntase titi acicha gqama icara mntase ngimtsa sepa wola nxeke gamba msha mntase ngimtsa camtsa bro qan uqhoshi ke camtsa de ke sizire iqala camtsa uma isa so nakhay camtsa de iqala kwa ti 14 de ke June. Namda singim sa titi magi outka kwa ka watsi kita ni kahang watsi kamo kwa watsi ati jala kamo kwa ikan kamo si game sa ka sing hi kaki kwa aim sa ang watu watsi kwa aim sa tuwa ka usiana kwa aim sa ka tuwa ka usiana ka ka kama dir ngka ehi ka amsa kam ngawa mana ehi amsa long sang ngawa mana aim sa sing hi ngawa hi kia ka usiana kwa wa chiki hi asin kwa chi atkawan hi kaki chicken money or the kunan. I saw one hit the chicken money or the cookie cracker, the chicken or the cookie panga, the chicken or the cookie cracker. One Tuesday at Kama Ahm, the Kosigan Atenikang Abahania are the chicken at Unkroka, Tiki Alum Sakro, Tiki at Kam Kroka Awa Gulita Chica eh at Hokuya Gulita Chica eh at Watu, Gulita Chica eh at Erasaka, Gulita Chiki at Hua Akwaki, a kanga tijalasum. One Tessendik and a Tamusi in a chicky he at the Sendiki. Kwa ehe tingwe akwa akwa ehe tingwe akwa a tikwa e kaya kangaya in aya kala aya kaya atum awa atakaya e kana kamusisi oya kangaya kana kamusisi oya kala awa kana kamusisi oya tisa a oya kwasa aya kana kamusisi tasada ki kawa tiam sa tutu asing kau tutu asa tutu asing hei kagi kajala sima wa kuliti uka katu sima wa kuliti pasim sa ka ngkam sa kum sa nisit kam sa kaya kim sa sing ngkat ke chinji wati jalasin om ta kanga ke ngawi an e wati ke wa the best ka thota wati ke ka hang atakang wa to afkana ka musi tsa ka ka atanga khwe qoqa khwe anqoqa khwe aqha khwe gao aguliqa khwe atanga khwe chiwisi kandwa wa ku e kanga na ka musi si o anne tsale monyo nqa nka o tsike sa ngoto wa o tsike sa kala to o tsike sa tla to a kana ka musi si sa fra ata gini kamani wa ta kona nqa mchinga ma kana ka musi si sa tsala mchinga ma tswa sa tla ka mchinga ma tswa ka ngwa to wa ka chinji tsika he kanga nkonko a ka nqa wi ka musi si ka e he wa ka tsa nqa sin ka jiwa kham ka e kang jala a wan kwa em tsatani pasim tsa singa ka wisena kwa em tsa pasim tsa saka wisena wa kwa o akaka a ngwato wa a ke tsike he ya ya fra a ta mar tsike a sing kwa ka o tsike a go kwa ka a tswa fa stand ke ne mi tla tla a tisa mi ke tsike mo tla tla tsinga ka e ya go ke kanga o tsinga ka ya qwa mi kya tsike ya singa ka tsodzela mi tsike ya sa ka tsodzela mi tsike ya qama ke ka tsodzela mi ta ka wisisi ka ndwa wa asin ka hanka kanka ke ke kamani wada kona ngwa kamani wada kona tamkoi tamchinga o mchima o daga katika kona ke kondisa a planiwi si san wa he anga a planiwi si ai a tota tung he ke nga ofa tota tung guli tsaka nga da mar atwa ko kalisa firstan chika ko ko kalisa sin hai chika ko ko kalisa ama ki ka e ma ma chike ma sin ko ka ka kuinga o chike e ma ngho tu ko ka ka ka kwa kwa da mchima o daga kona ngwa mchima o daga kona panga ko mchima o da chika na kona ke khaka na plani si si a tungwe si si tsi a longwe sa o tsi a khamtu o tsi a gulitsa ka hang afu manire ya e yang a tung a kham ko noka wa mtsa sare ga ne tsamu si sa tsala ataki tsi ke e a singe ka tso tsala a tswa gulitsa tsi ka e tswa kham o sa tlane ke tswa kham manire ya e he a sa singe ya tso tsala o tsike ha ama o tsika e hikang a singe ka tsuma ta mar tsike sa tsala to a ka sa qha ya ke tswa kham kengala tso nwa kengala tswa gulica tsike e tswa dana wa a tswa gulica tsike e tswa pasi a tswa gulica tsike e tswa nwa wa a la sing tsike e hikang a khale mo nwa kham o tsike khale mo nwa a tsa tsa ke ke amone o tsing ka jala a o khale mo nga se go tsita ka hat ka tsa ke amun ku wa ntse ka la jala ba tsa re mse tsonu di ham tsa tswa mo kha mse qama mse tsam kana tsamu si si ya ya nga mse ya tsumo mse jala mse mse tswa wa re o mse tswa ng kha mo ka ke ni chi ke he ka mse sin kwa ka tsike mse ngwa tu kwa ka tsa qama de ke ka jala mse tsa qama de ke ka tsumo mse tsa qama de ke ka tsike mse ka mse tu ta mara mse tsuan ke ke mse mani tsa tu wa ka ngwa mani re em tsa tu ngwa ka ma ma jala sin mani re em tsa kham ngwa ng ke ma wa ka jala sin
wan kana qemu sim ta sari kan kwan ngde ki kana qemu si hatu mom sa kana qemu si kan mom sa kana walu si ya ngom ta kan kana walu si ya ha kalam sa ki chike ya sing ga ko jalam sa ti ama ki ga ko jalam sa ti ge hi ya sing he ga ko ti ge hi tuam kapasi ga kunan o kapasi ga kunan kankoi kapasi ga kunan ka kunan ka kunan gamita ta ti si kan do awa msa lung sa hm he ke ki chike ikang chang ho tu o plan ya im chang ho tu o ngka ikang cha cha a kham tu chamoni khama manira im chamoni gwa ngka im chamoni goli cha ka wisi kai wan plan wisi jan bawa qala cham ke msa sing chike jalam cha msa ama chike jalam cha msa goli cha chike jalam cha ngkang cha khwa o kang cha mana ndwa yang cha msa msa kham no mana yang msa thino ngka nini kan ndwa kang cha goli cha wan kana cha wisi cha cha a qo am ching ya tung a chinji maniri ya iya sing ya kodzela nka iya sing ya kodzela chiwisi sike ya nga ika chopwa sim he kawa a wan kawisi kala cham ki akla kla kla handa gini maniri ya iya kotu nga wa nka iya kotu nga wa ya kwa nga wa kika o ya kwa sa ata gini kakoti jela sing ki kapasi ka kuna nga kakoti jela sing ki kapasi ka kuna tam kakoti jela sing kai kapasi akuna kham ta wan kana kamusi wala usisi asa akankui te kankui gana atia a kankui gana kaha kwa sa te kangkoi gana kang acala ada kangkoi gana kang kon ya agi mci makang pasi kapang mci makang pasi kapang gede sing kau sih gan doang hegi gi amani kuah wa kau sih gan tegak jala amani kuah sing kau sih gan tegak tua wa atam singa e awola singa e atiti singa e yang awas sing hati sih gan hegi ni cijala sing tak cincung kamu kau nam ta sing mca titi kalau mca kalau mca samsa fitting mana gitu kalau mca wa Vilisho atam za ki Jesus from some sense nam sa ki kumana ki titi am kumana kam sa ki fevi mai kumana sa ki kumana ki nam sa ta fiten ni dua ta nam sa porom ki dan ki excuse me monoran siwa na ki ni an nomi ai bi victa kala ki sa ki ma kaso na ka kumana di 15 de June yam sa titi ka kwa ki kala kam ki

kang anu khoyam sa kang koi ka e ka nga kham sa ka ki msi jala si khwa ko in chan ho tu ng kem chan ho tu ko wiska no wa min sa pasim sa sing hai ke ke eren sta kha ka chi ke kang a chwa kang ka jala ama chi ke e he a sing ka jala a gulu ka chi ke he a sing ka chuma

0: ya tio tera prakianim a extra FMP.
1: Ama order langa ma uchondumba te kiye ma gona kuma te tuya te shere ma te kumugun chakwe nyango tenu na ta ikara chakwe nta kene ma kya tereta ndo te kama kumwe raka kante a order langa ma uchondumba shere ma gas mbunga kuma kene mkwe te ama tlaing shika
0: ya tiyo tera para kyanim a extra FMP.
2: Old Testament. Te abo Bible di ti wa te faifa wo hwano te ai orosan te kunti tsam kuti te ya ha u khoma ma te ya ha te kham im a te tsa kone ki tani tsha te kwate ya na te manum a khore te ke ego ji ahinye te ji a ni tu khadi o wa te hi dank Jesus Christus u kan e te te e ma ba ko di ma ba ko ji to sa yela won ko ji ke in ta o ti ta ko ku ye ko te ko hinye ti a ko na tani ti a tse ji a ha ka ka ra hi ji a ta ba ko ji wota o ti dank te ku mo ti u kwa ma te ya ha di ta ma ka te mboronga te huoma ena e mboronga te ki te ku hambe kwa na te mi san ka di ate o mboronga ta te mboronga ko ava hi te mboronga ko si no khil khil ko a kwa na ki te ngi te ka ava ga te ku te Jesus Christus ta hi tu ati ho ji te ki te nyama ko khun ti un e ga a ga te ena e nwa te ho ji hi tu te nyama ko te ku inji a ki je bi na ku ta ho dank Jesus Christus.

0: No, so because he have an idea, I think her on the armor. The Akiagun Guria Guria and get to attack Ankara, Mohammed, connecting Takumut, the platform thing. Guria make up for Bialt, the Anakoin corner. The arm a good yet to wear. The art of Marati Guiagun Kiako, whom I'm good yet from Chet, I'm could take a comforter. I won't have got the Yena Yena the Yan Ting Labo, but yet Yan is a hardy. I'm going to go to the house. A ke tsam tla kwa da ke ngoma sino ya nwa go tumo se no mio ka sino okay ti nga ni mata kam no go ke tiki ya go ti tino ti ya no ti mio go a go mo ti ko mata a go si ti ka mata a we in le go makin ya mata go a ke go si ere ta nge a am ko mata an guri go ya go bori no nwe go ete mu tsa bori na an guri go ta kam no khu a mun tsa bori ko mata go ama kwa mata a swera ata Number yen ta atem ko an sa kyatin swe a mama mata a ho ta oram tin a mata ko na ta no ku a moka ne ki kwa bre ga ta ku ku ko sinu a ma sa kai ko kwara ko a sa ne ta di ko ma ko njande ndan ndan ta no am di kam a mata a ko na tin ko na swe re ma ta swe ko no ta ku a ku ne ta ne ta a ho ti mi ta ge a mata atem ka re ga ti ko nwa ti ngani ta a ki kwara kwa ko Mar amu to swe go e nngwe ke nya motho mmwe o tlo nko mo ya go nngwe ya karata go nngwe ya karata ha akung o teng tse o sa nna mbo ngara go a go teng go ri king tingo ja o ka to mo tere te go tama straight a tsa nwa di tuma no nwe ka siano nna na te kere ke te ku yete to a te a go di tse o sa yete abdu mini mi ke te nwa di kona hu a nwe em khom to tla tiya kere nwa e nwe tsa o go tse nwe em tsa mdama si ma tsa mtasi ma tsa nau ani se tsa no it o go ve tswing tsa tsa tuya o go tsa tsa nwa mtsa tswa mtsa kwe tsa nau ani tama o si te tsa tuya ko a kwana ke te close and a go tsi ta wa tsa nim te tum te a nwa di mte tu ga msu o wa ha te te a kwana tsa nim ma mte tu te ki tsara go te e na tse a ke te mu mu a tsam tsa de o ntla ba go di te hirta te tengo que te no tengo te coin para tan coin que te tuche o go te go te maka o go be tuche te chani ma ya bu nga go be okay ngi te chani nga ngi te ngi kwe te ngi ta hi eta te amore te wo do cha ha te ma cha ka tika ku ha te ma cha ku bi san o cha ku ye kom kom go te ye te kona cha ku ye kom kom go te ye te kona te re kwa te ma cha cha wa ku go ku cha ku cha o san ta ku mboro nga te sa to a ku ngadzi te ku ku ngadzi te tin teti ani jin gadi gitin ku ku khuna an tsausha kwedi tsau khung kara kutego tama tsa chanim kisi orosa no tsa tsa ra presan tsa nga sa ha chani tsi shom kwe wo po kego ke hem tem tui khama khung a wo po tsa khung a wo bra te te tsa mi te no ngano ti ave tsan ta astri ta ko ngo te ta ta te khwe te do he no chanim wa te te a kwane ke tsani ma bible te tsara go e go no no tsani kwete te christian that the tsisa na the 20 kwete te tsausa di kudusan a tsani a nja te ya go tan te tsausa di kudusan kwe te tswa a khamdi kam tsani mo kwa te a kwane ke no motete di tsani ma te tsara hi te mu a tsantsa manga a tengwe be te tsa a tsa a tsa tlenyo tsa mo sengwe go to di tsa ka e go tino tsa no bible so mo a nja di dingwahe ditsangabeta a ga tsa a ditsangabeta nna ha dimtsa a ngwa go tsa kungwe ga bana tsa tsata o tsa jana na ta ha kum kum tama a tsa ngwe go lesi go ta o ngwe go tsa mgui eta me nna a gwiti bible nna ta tsa mgui beta te kreste na te ko go kwe an tla bana ie te go te mo tama te ta go go tebe te da wo go te yo ka da wo go an tla bana te go te tin go ma ko te da wo te chani ma go ma go be ti u tenta khununa ngo go te kong go be chani ma ya go tsai a te hin di te hin yana kwata te tenta te u ya wa di hin di kwana ki te a te ate muti kwa chani ate nga di kwa na akwa chaki ya no nita kwa kutu nge kutan mu nge adu mnim kuya kwa na te muti te kreste na te nge akwa kwa moko no te kate te nsi ya kwa te tinko kani kara kuji kwa ta kreste na no nita kwa darasa na kwa nga si akwa ti diwe akwa ti awe no kuhu ita achak ita wata tinko kwa ita te kisha na kwa nite chani mkwa na ta chani mkite ya hino te chani ma kwa kara kwa a kwane ke te do an mute to ke ti ho he e te ka o hie a te le be te za di te mu o sponi e na ho ti a ta ka ka ko na ta ka o no ta si mu si no sa ni man lai tu ma ti a te tin ka be tu ma ti khung kara ko iwe an za di ta kwa ta ha ga ta ka o bi ta ma ta ka ga si ta na ta khung kara ko ka o bi ko ta ma ngi ke ti ho a ko mo ti si ngi ka ko an di za ti ka ma ta ka o khom khom yo a ta ka o nya di a ha ma wi ne na ho nta wina ngobe am ngwe mqawo nyana mta wina na nuti wina na be takho usamboronga donati gatia masiya nqana tikwe kwangulino ti ada kwetwa ma nqako nqako nqako tinye tobe ada tanya ahin tani matwan karata amuti ateti makoji cha buka tinta gara sana tinta ata tweta amieta ha kwana ga astapu ata hachani matsapo itamu ampoti koma ata apota tatima ampoti sitwa atsao dzi tatie tse tsera dzi atsaki sikwi tsao kani makhani tatsa hinyo ko yi te tlousan te kani mtwa si ho te tlousan tlousan ata koma di khona tsa ti tsa tsa khona ga tsa ti tsa hambe tuta tsinza sana go ana nge ata kani mtwa si ho eno hinyo ko tsinza tsinza san ti te ata ti o ndai wa ga ma ho ngwa tsa tsa mo tama hitu tsa tsheru na go ti de ang dwe tsa de tso sa ko ko de tsa chaneng tswa le tsa ang to a kyer ki kung khwe a ni tsa ka di khwe na a so mo kyer ki kung tlo khwe tso sa tsa amumu ni ku ye te wo ko di nga mo ka mo tsa nga tsa chaneng tswa le tsa ngati tsa chaneng tswa be mo khama tsa nta mo ta mo tsa chaneng tswa be ta khama tsa tseng ka ra tla e ko ta mo no a ku ye tsa ki binu tsa chaneng tswa mo a te iya ye tsa khane mtwa ba no khama tsa ngana tabe a de tsi go ma tsa tsa o khama tsa hambe mtsa go go tswa mo go ikhane tswa khama tsa tsa amu go tsa khane mtwa ba no kham ana kham a de khama de go mota ka kwane ki ama a tsa ki yete ma khama a se no go tsa khama sa tsa mtwa mo tsa amu ki tsa o te tsa go ke ki tsa o te tsa khane mtwa tsi tsa khane mtwa ba ta mtsa mo te mo te twi ki a di a to di ka o mo ki a han u khama ki to se ti chane mtetwe xa kwa ya ti awa khirit
1: ya ti o tera para khanim
2: a extra fmp
1: Tim vendrá que é buca lá com o que é buca lá com o
2: que é buca
1: No tete ma imate kandra imchaka kwa na hem nzika imate tete ya kwa kwa kanem de bori kwa na kanem nwa kwa cha kama wota ven kwa na ata nwa cha kama wodi tamsika ke he kwa na katinu khamtama khama ken ka na khama mu mana khama mieti kwa kwa ku tin mana kham kya dwa kwa ti veri tam kwa na sika ana kanem ja o ka tra nwa kwa ata ina bori ka kham kanem dia kwenye kutini kwenye ki ni nga tenkwe sika njie sani kene dangwe waham platform tini kwenye kutini kwenye isa chakere kekana tawete makano kaya chakwe mateno kaja aji kaji aji chawo wote jini tuwa kakaya mata kene jawa jawa mako platform tini shu uiki tewa kene uya anakwe kwenye kwenye tanki pyoro msawanga xka fmk
2: xka

tsametse ka a ge ka mta go 7 ga minute heng ye gwa oner ten 7.9 xka fm sikino programme te a ba sika tsamkwe nge nyam sena gwa ta ne ge iri ka segerina gwa go no sonda ge tsenye u manda ga yana gwa ta kwa som ta ta ma sure anisinza sure fakanji karaina ngo te khro ti kwane den sta ge jo 16 juni akona sika u sure ambe kwana aiwa u te go ga ta a di jao kwe na khana di tunu avasi ya khwata avasi ta ti kwa kha khan ona no jao o ka kunka go khodi ku ntwa go khodi tunu paka paka ta go ita kwa ne tsa kwa go bengisa o kuri ke u tsa tla se no go go te go tsa go je ya o ka ka ta tsa kan uru ke ta ti ne ga tsam ge angi avasi ta venu avasi ta ti tanzi xka fm 107 o wen ye gekit e komate ngi o ngwenci a ngi o tse den sta 16 juni na mujite ko nga ka iko amcema a mana ina o ina tsa nga ka ta ti amcema ya khwatano ta maganu a tsutse e miya e khwana ga dza o ka e amati ko a e ta ti ngi o kwena ta khwenu khuji kwem anim zata maga nga mai tati kha de khuji ngo nge o kona hi na khuji ana hi ve tati ta sa swera ma nge o tlem ke ta khono ngo tsuna kom tati ta di xka fm 107 o wen ye ke te o programme nge a ba sika tsam kwenyam sena khotek e kuma ti

XFM kawa ulang ngay pangam tana kuchu aung ngay program kuchu ako si si kake radho ako si day kawa nehe kamo mani ting ngay ke maju ay kamo bunga ke iwi si si ke kumisa ngay wala kya ko kaman ati si ke med med agani kun ati si ke win ati si ke ngoli juan hunga imtan chong ngay ang kwe sa ako si si kake radho ke maju ay kamo bunga kusi day kawa di 14 day ke Yuni 2020 ham kuchwa da sauzi se ka ke radu da akwe alikwa program mndo dukwe ngwa ka wala ngwa sa de ma se de wala ngwa akwa ngwa de ka wa longa sem wa wala ate uke tinir tinir ma ka ngwa ker ka ma sue ke prekara ate uke da ngwa kwa de ka wa pala pala ngwa ko kuma wa ji ka mndo dukwa ngwa wala ngwa ngwa sa uzi se ke ma joi thamu bunga ya joi asika ma ngwa wala ngwa wa jetman style o manel ate uke ngwa ngwa si awa 12 yuri

ekwalenqa ibhanqa mntana kutsho awunqobhe rhrama kutsha kutshithi xa ke irado akutshite ke walenqa mntana tsho unqoba gonqa ya ndake masite ke xa kanekulo tshithi akutshe ndake lungisa masite ke lungisa kaumxhama kutshe kawathi ke kanekulo tshithi bunga kutshe nqana kwadube igaba sikola masite ke sesho nakwa mntake ndube alungisa xhama kwe ke examen tapanqaba tane na thuisa kusin ke amane ngqosi ngeke lungise kani kuna mkwase ke yawo sikola te walungisa tachu kuna panqaba tane na sim malungisa ale nqwi atane na kuinqaba mase ke ka nqwi amusi kuchuwa akwa ngamde ke ka wanqhe ngwase ke ngola ngaiwa ka thote ke khakha thama khwe tapanqaba ku sita ke lungisa ka ngkhama ku sewu ka wachi ke ka ne kuluzi se asim nga daba kwe ngolungisa chuan ale nqwi mkwase ke a kuinqaba wa sing amane ngwase ha ke lungisa tswa nng le pangwa mtene na sing le ke lungisa ka nusi ka nng thamo se yena ka kwe pangwa ba a tsho ya uwa ka makhe ngo le nngwi pangwa ba tene na sita ke tebe kwa a ngo ngo ka u ka lungisa ta ka tsi ngo tule ke pangwa mo sita ke lungisa ka ne bo lusi ka nng thamo se ngo ile ke lungisa pangwa ba sing le lungisa go jela thamo go lungisa pangwa ngo ile ke lungisa ka wa ngo le nng ngana kwa taba ke ya tshu khona mtima lungisa nna ya lungisa nna kho khoma go sing nga tse yalungusa nga kokoma go sing a masede ka nuse ka go ntoma go seo wa tsike mtel tsho nga bala nga ngo sa go tsise ka ke radu ba masede kwa nka wa ne ga ka 11 minute mtel tsho nga da sa go tsise ka ke radu ke mo nga maso tendu ta nga ba holang.

Exka if kawa walang ngay pangam tani kuchu aung ngay program ko sa kuchu si ka ke radho ke kaya tu ka kay si pangam ko kay kwa radho ke numero ya wani tin seva pen neha FM ngan mo tutu ko aung ngay walang ngawa ang ko sa dek ka uwa lung sa ke kanewulu si sa kuchu dek lung sa ka ko ng tamu ko sa kuchu ngay tu le pangam ko sa dek aman ng kung tamu ngay lung sa masi dek ka na dabag ichukuna kawaji ke bangwa gu sing ng gu ngwa lung se chuan ma se de gen si ka gu kong thamo ga bangwa ba ang kan hu se sia gu sing aman ma chang gi lung se kan kuna wa ji ke mda chong ba ku si de ka wa ka ke chel meng gu da wa la ma ji chang ka gu chel thamo gi kwa ya tu ka i si mdu tu gu a ngwa ka ya wa la ngwa ang ku sa ka u si ga kong ka ke ra du ku si de ka ba tu ka i si bangwa ba wa la ma ji chang ten gu ngwa thamo gu ku ale ko ba kham ngwa mdu tu gu ngwa ka wa la ngwa ang ku sa chi ma ka ya ke radu ke wala chicha kon ha ke mong ngamaso tendu tong ba wala

0: XKFM kawa ulang ngoy pangom tana kuchu ang mga programa ko sa uji si KK Radio. Ako si nagi ulang ngoy pangom tana kuchu ang mga ulang ko sa uji si KK Radio. Kuya si day kanu si kawa ato kakay si pangawa wala wa nihay kaman 20 kamanite ta wala kwande ka uwa lungkay sa ke kande ulo uji si mo si day lungkay sa kakwe kamago si uda pangawa maning hosa lungkay sa ke kanu uji si mo si day sumana mukoma ma kumisen ngaba ma sida gidebe ke lungusa kanu se mukusim ngai de kabe ya tuwa kai si pangaba ku kai kwara duge numuru ya wonetin seva pen neha fm ngan tutu ko ngobla ngawa ke mo ngoma so tendu to ngoba olam
1: the power of music.

Exka FM kawa wala ngwe pangom tene tong per khram go sa gusi se ka ke radu ku sinde ke wala wone ge kama ren 20 ga minute ke wala ngwe tene tong go sa gusi se ka ke radu da aku in qale kwa per kham ke mtutu ko a unwa wala kwa ngade ka wa longisa ngwe ngide ke longisa ka ne wulu se ngwa se de ke ka wa tike mkwe kwe o ka wa tike mkwe sin dobe ka ne wulu se ku qale ka wa longisa ke kawa akani uku I katru dwi kam kam kwa da da pangwa ba angwa ya kam da sing ma sing da ke gachi ka khau ku aku mesela a tu hunta ba u ulungisa tima lungisa nga ya lungisa nga ko kom ka ku ngwe ngai da ke wa chi ka ka ko kom wa da kana ulu se se pangwa ba angwa kam da sing ko se da ke chike ya tu hu zela skola pangwa ba unga ya kamu peni kamu bugu ko ngumasi kamu pasta Cinga cina pengom ku sida ki kaku mungkam ku sibu kawa ka uda daba agam kama kala mungo skola penga bang hita ki kaka mungo yang kam kawa hika nusa si angua daba agam kawa cike akuasa I komang kang u hita ki kana nusa si mungo sida ki kuasa kawa cing nau tulang I pengom ku sida ki kawa cike cua muling penga ba au penga ba asing amanin kuma kuasa daba ki lungusa gani kuna mungo ni hidi ga titi ka ngani mu da ba ala ti u a u ko ngaba ko ma daga ci kana ko ma ko ti ce problem o ka titi ga bi za ka penga ba ngai dege mungo sing de be ko ma ga ko ka mana ko handa ba ngai dege ko ma ga ko a wa ti ka ka da be ge ya ci ku na a dun ko ma ga ko ya sing na ce ko ma ga ko ya panga nga ce daga wa tin mu to la ge panga ba ka ne wu si mungo sing de ka wa lu ngusa ina ka ko e panga ba ce o ya wa ka ma ke ngu lu ni a ce da u wa asin da ke dube a uwa kokoma ulungisa nqa kokoma daga wajike banga ba mabi batane asinga mchukuna kaga masite ke skola ge mchukuna mchinga banga ba dube ge mchukuna iya lungisa nqa ke koma kanqo kaga masite ke kinin uzela jwa uzela kaku nqa kamu ka chungkhale da chinga chena banga ba kwa kwa ba dube ge mchukuna masite ke ka unwa kamu ko da ba ke koma kanqo yamani khosinga yamani khosinga kawa ching lo thule pangna ba kanu si ngulin a tun te belong sa ngulin a ko ngaba de be o a chukuna atene ne a sing aman ko ko ngaba de be ka chi ka ya wa skola de be atena ko ngi ka walung sa masinda ke ka wa chike a kwa sa adaba kanu si se a ko ngaba ke ka walung sa kani kuna ka chi ka tu chi a ko ngaba ka wa se ngi ke skola chi ko me chi ga wa chukuna a ko ngaba ka wa chi ka he exam ho chi ta pangna ba ko ngaba hanga ko sin lung sa khali ngum ten na sin de ke ka chi ka he exam ko kam pangom nga de ke ko lo ke ya lung sa ma si de ke jo bo ka wa chi ke ko a ngu thama ko da ba a lung sa da ka ngui a tum chu wa o ka ngui chu se ke ka chu ne da a u tum tum la lu o a tu da vula thama ko la lu ka wa chi ke a ngu thama ko ngue ngue ku ka chi ka o ka ngui a nga kha ni ti program hum ke video ka mo wa video o ka mo wa DSTV he jo tho ngua thama ko kawa chike ngu thama ko a a tung tu tu sa chike sa ngang da jo tho da ge thama ko ngu ngal ko mo sa da chike ka la lu thwa tum tum me ka ngu sa tu trofa na a tung ku bu la lu ka sa chike sa ngang nching nga pang ngam ngai da ge heki lung sa ka ne lu se sim sin da ge lung sa mu man chu sing da be lung sa mu man chu ko ngal da be ka u wa bung ka a de be ke ko man ka ko mu ko ngal a de be ke ko man ka ko sing da be hinku lungu san nai ege kuma nga ku khaba anga ten tubita asin maside kuma nga ku kan nui aga thama ku o kan nui anga tike au kwa ya tubita asin a kawa ching ngau thulo ke pangwa kan wuji sim ku sige ma unwa maso ten tubita unwa olang

FM ka wa ne ga ko a gen dir ta gemeente te ko an kan go supa ge 22 gemeente ge wole ngwe pa ngom ten so ngwa ta asa go si se ka ke radu a go si de ka nu se ka wa tu ka kai si pa ngwa go e kai ko radu ge numuru ya hone ten se va pen ne ga FM ngwa dum to ko e a ngwa wole ngwa ngwa sa ka u si ka ko ka ke radu ke ka ba tuwa kai si panga ba ko e kai tuwa ra dugen muru ya hone ten seva pen neha fm ngadum to to ko e a ngwa ta wala ke ka wa lungisa ta ko si de lungisa ka ko ntamo se ko ma ngwa maso ten du ta ngwa ola

ka wulan ngoi pangom tane ku chu au ngo program ngo sa wi se ka ke radio ke agu se de ka wan ne khai country n 5 ta minute te kwang khan ko supa ke se minute mu tane ku chu au ngo wulan ngo ang ku sa ga wi se ka ke radio ku se de kan se ka wa tu ka khai se pangom ku khai kwa radio ke numuru ya woni ten seva pen neha fm ngam tu tu ko ngol ngwa ngwe sa ko sige mong ma so ton tu ngwa wo lang

Exka FM ka wa olengo ipango mtenu kuchu aunga programa ta asagu jese ka ke radu kwe sede ke wala ngaji chan tenu kwe nga kamo kwe wala ngaji chan pango mtutu kwe a nga ka wala ngawa ngwe asagu jese ka ke radu ke kawea tuwa kai si pango kwe kai kwa radu ke ma sede ke ka uwa perkera ta wala ngaji chan ke perkera wa ka wajin ngau tule pango kwe sio ke maunga maso ta unga perkera

0: xcha f m kawa olengwem tenukuchu aung program ko sawiji se ka ke radu ta gusi de kawa olengwem ten chungwa ta sa gawiji se ka ke program ko konga de kawa tu ka khai se pangno ko e khai kwa radu ke numru ya one ten seva pen ne kha f m kalum tu tu ko e aung olengwa ngo sa gusi se ma se de ka uwa kana wiji se amen khum asinga ko koma o amen ku apal pala ni ku koma ali ngi pang ba sin de ku koma ke kanyu ji koma ke a pang ba ten na sin ke amen ku apal pala wa ji ge mte chong ba wala ngi cha ngi sa wi ji se ka ge ra do ke ka ya tu a khai si pang ba ku e khai kwa ra do ke ni muru ya on ni tin seva pen ne kha fm ngal mte tu ku e a ngo wala nga wa ngo e sa ka wi ji si ka ko ta ya ke wala ngo ko na de ka ya tu a khai si pang ba a gu si de ge kwang khan ngu chu pa ke ach en der tag minute ngue ka no ole ngue ten kho chi taw ngue sa ka wi ji si ke ang ko ta ke wo la ma ji cha ko na ta ma si da ge me ku mi sen ga ba ne he a de ji ge ko em ta chong ngue ngue sa ku ji si ka ke ra du wo si de ka ba tu ka kai si pang ngue ko e kai pa ra du ke nu mu a ho ni ten se wa pen ne kha fm an tu tu ko e a wo ngue ole ngue ngue sa de ma si de ka wo da ng pang ngue si de chi ma da ng ke wo la ma ji cha ko na que mongo maso tendu tongo olang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

ekska FM kawa wala ngoy mtene kuchu aunga programa ko sa uji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangu ko kai kwa radu ke numero ya one ten se va pen ne kha FM ngam tu tu ko aunga wala ngwa ngue sa uji se ka ke radu ke kawe atu ka khai se pangu ko kai kwa radu ke numero ya one ten se va pen ne kha FM ngam tu tu ko aunga wala ngwa ngue sa kau si ka ngkong ka ke program ngwa ta akwe kali kwa wala ngwa ngue tenu kuchu au ngwa programa ngue sa chimak ta ke wala ngaji cha kon nga ke mhong ngwa maso tendu ta ngwa wala ngwa